Tsamme ex ka FMO a ga tsa mogwa no nge tsam ga ta gona a e re bori si kom ka kwe e bori a e re kwe e nge ki tiye te ti tresel ka temo no koma ten tama ga tim ba maka te gaan hambe kwe a hoi dabe o ko te ti a n c e ta gona di a ratsle ti a ta o ti o ki no kwa kwa nge khosha hinsana tim kapsta tiki tuhe takon tuhe kebereh ka ta hinsana tin uika isu uika te hinsana tin si chelu leve a n c e su an si jaka o tuin tin ngitam ni akoro kuka nga o kishi no adaraka tamsi of shinu mun ka tamsi ate ti ki shite na ku ku kyare na tin kam Amarach Lady Vakesi 720 Nelson Mandela by Metro Shu Kabaraka Kweki de Tequen RNC Kunanga de Hana Amungati Kwe Kandur Shuka Kuku Ya Nu Kaukuku.

0: sikutiko onjista baraka onga oshoka qarako kyaushana huyo acame yano veik 720 jwede tarno sweto tam kabarha ki hisana tim no oh eh asha te think eh ay tibende khushik am ki ngo tesana tin reta a nc e khwena nqa de o khana a an tsu sha de e karatim dunon ki kapstatika dia a leti a takno gemeenskaps activist a karo wika e ma tau 20 ha sino vuyu ki iyo kwe o dao o khamati arafata ayi jam tau kuku a te tin asinu kun a asinu baraka unga o si oka si arafata tinta karo na tinta khamati yo tehinsana tim no koroku nga u ansiki o aniklas jose o nga te khana anja sinu kai kwa te polisian se tam amun kukasan na tang kwa he kukai gori tam polisian nga te khren si he aki khana ngke ka ati mu tim ndauta khana ango tkhawo gure ta nge seti dipki khani si ango ti kwe kwepar a tung kai nung 12 million ti di a ti kwe em polisya na khaw ten ki jarot aye ti a ki Interpol tei ten polisya na ta kano privati nge kwe kawo kumas ka paye ji sikirtei ti ji se ta na ko donar ta kwe e a kwe si oro tim mutiatu si anesi jan aki an kakujiti Zimbabwe si di o an bori he aki ugu ti si tau hutu ta kuk e an ako jikuwa para ji an kharin si ki ya nungge kwa ti tate nguri di dokumende aka anum no numarak e ji aku para ji uji anja se ku akoro huihim tiko se ngiao huin borisi khirwen chuchu an europa kan kai ka ankara aka chuchu tim ku animam nu aka ku kushita maha tim ka ho ju he frankrik ka yele mu shuk an ka ku tim deutschlandi ka ti ha aki bora ju anisja Spanya si oka tiyan kung kaya tiyakam an tamakha amoy ko tiko ngo kowe tam chuchu ay abahe nga he askis chuchu rakari abahe nga he Frank Rege ki khasyu ha nyekhan der taktut inan fiyarta khrad Celsius si ye gwe Deutschlandi ka lit Deutschlandi siyu ha akhan der takha kasi o gwe no vitenskap laka kwana anka te ni klimachi di ngibin gibishana di kwana ka aba aka yete ankara ke wutim yela europa siki no cho ku jitema anka kya chana ti kha ankwana sika anja wo itinu kwana aka amboranga jigite no cho we khatam abori ku tsama ni ya go yo te stegwana kom sahnyem
1: Kokoban wasese wala wasezmani takitwa arki xkfm yang amwasese kokoban kanhe ahanam kinhum wami fresto mangombom takulaji thoyi ngeskin hege am ogu gen am ke akankhe wa anc ne wake dr tv kompanga kau gen khlan ya tia tia ge kunsa ke qebe kha ke ne wake kapu ke na ke dum stelo mlewe ANC a di trois ke trekleng nga ke ka ya hangulang aka karatun e kala ya diwe ke gya ya kewa rativi komo panga okay veki 72 na ke Nelson Mandela by metro ke tebe ga kunam ta ANC an nda ke ya blewa kunaz ke trekte ya ke ehe dalang eng agakala kikama kya yakikday mo kung am ta vek 7 daga kau si gya kamsung o kawagdani ka he was with de soweto ina wakie kulungang iya aganisi kuna ke kabiham kaya ke ohe kung ka ang sikit ang agdanas ni to kalang hay ta ANC ang ang daki kung ka kika sigdagi hana kulung ka ngaw ke parti chuan ta ganik ang hewa de nun ke kapsta di kuna dia a iti chua ina wake bunga kugiga gulikamu kwa ana kamu kwa tumisi ke traktayin sino vuyo dio kwe kunge uwach u ka yake kama hangulang aka dhala kun e kala kwa e yagdagi hana ya kwasa nji tuwabili nga wayi o dhala kun e yin hewa kulusu nga aka ta hangulang aka nga u ki gani ka Nicholas Hossel an nga daki yi ke akangu nga wa polisa ta gita a kamsung u kawisi sem ta polisa an nga daki Kharisin ayaku chan ole kangwa kuwa para chikda geta ku akali kama kuya chibisi se ke kaehe city deep ke onus bera kuna ikda ge ku ke wana u kuwa para kawan kwan ekda malik anghe wa 12 maliyuni aga malim polisa ke khauti ni kuna kam da ke pangang nawa polisa in kuwa pangang nawa ngoling ge hing ina wa ke sevi gwar davi kuma pangak om ta donor da hakcham ta chibisi se ka ngikda ke wana ta polisa ta chibisi se ka ng sike kun hai Taki Zambia, Mandalak om, Chibisika Igi Awana ke Loling ya he kuopre, ke herensi yaku a kule gawa kawasige a kamsung u ta kanu tenting totu a giaga kule chibisim. Ta numuru kang he ua kuopre, kawasige a kamsung u steni kuki giga o sui uga ging kaisa tumuku om, kwa ehe chibisika ke kam kamsi o hm gum. Kanikang hewa Europa kuna thoda sikwe kwe kwe kama kwe atikikani nika nga wasige a kamsung u ta kanikang kwa ke frangari ke kuna ka sike kletu ina wake ngoli ngka ng vizela ngaya sike tek agan ke Deutschlandi ya gani kuna ina wake ngung amka ng he uwa bola ke Spanya gani kuna ta temperature ka wasige a kamsing u ke frankreki kwe chike sigya kala tuwa kai kam ka ng wan ni khan der taga tichi ke ina fier taga khrade celsius ya a chok kama kuya ta digitalin gani kuna khautam ni ka wa a khan der taga khrade celsius ta vitins ka buk ang geta ang nda ke ngan ho chinchi ka ng ina wa ke kam yang e tukta kwa kwe kwe kama kwe ka wasige a kamsing u ke europa ya chonan ka chik geta ang a kama kwe ka eka ngui Katin sik dugi akai kama kuya di tua, e chon gagani kuna vi koma, tin sik dugi he ang kama kuya di tua jo ki ing he gi a wana un la ki kama to kui kama kuim, ma sike wala wane ham dur sam tung nim.

Kam hè XK FMG nie gere gwa no kam eng hè te nie gere bori hè kom sha nie gere bori hè ti tresel ka tembo ti yete ke ke ten te ma khatim bamba ka tem institi di hè ni koroku a kun karama ko hè Afrika ki nga tem koroku kunka kon kwena ana mungu koroku si ko he anja koroku na ate a karatem nge u kwena ina we oroku a ka tino we oshana ko 2 million nge u kweta maha na veke nge garaka na ko koro nungusi u a koro kuka khoji a kunka tuna nave ke nge a khoji a kunka ra kota ko khiri khiri yete nge e forshe ter ana di a teri selane ata a gade dri day sen de sieba honar ti koro ku onga oji nge e ah iri u kwama he da gona 5 iri e kao kwa sa no si kyang sa ne gwen koro gwen kwe na

0: avec ce qui nous au corogun kona na avec qui baraka ni koroku si fir novembre atesane gwe nu ina na ko kan na ko akoro kuka oiko yemba praji tamshiki ina ukone he kanka aki ahoji an tewo kunkara han kwe an karo an ka tekha si tuna aklama dina we o dina kwa chuo katama khana barakata kwa chuo ki ana kano barakaha no nikhan der tak milyun di kwe an gokoro tatin sit Afrika siki no aran tuan taha milyun ne kwe na she garakara kwa yin khana koro wa gwetam nung a trek am he koro ko kun ka kwe a he uikan e nga ti si 300 deisen de garaka o nga oji khana chaka kara kwa tim uo fi ka kwe na dinsta ha tse kwe cha we kha gwe a ki kwe ko khuji hank e em registrasi navie que siwe em polisha na nord vesi kinwat cam di kwe an ta khona 16 kuri an ki klip khat kun ana go te o tlonga o shiki anga o shi o tui clerks klar o ana aku a te tin ka shi khoi tin nyam ka e he a he go koroku koro gun kun u garaka cam shi te tin e anta hisana tin ana yaba de ni garaka konga ohe ah khana khana shi ko ta kongo koro e ta ana yaba na tin ngo khwai be tam polisho ka an ka te kwe nord vesiki andil meinberg meiberg ngo te hambe aki khung ji te sana tin ji provinsi asikin dri kwe khana kho ti no khana tsai kara go shahinyet a kwe khan ho ti bore si khere o hem fies a ta khono iran ta ite a sa ny tse rai ka ra switzerland ka si e ko ta ko si aka kai ku shahinyet iran si u amina nwa ti khana strati a harmos si de kiyong kha ti israel ta si karo ti ka seit ane Libanon sidi kam America si u amina ana khana do tebe atahinyetam America si vice president ma ye die vents ama u kwama Switzerland ka si yehotam aka khabana khanya me kutiko tsai ku isha nata khana khwara ku si we oru tiu kum kwe tie guritam iran si u kwena kai tina tan tiha anaki ni parlamende si u anishija speaker a muhammed bigger gilibaf takono minister a ka unji sheta jarot ayeku am abbas aragiji ta wikan e khasi yekwa tim no pakistan si ngwe e kunkara ko te kai ku ka go ang khona bori tu he te ta hon ex ka fom ki alfa am ta hono ste ko mo go
1: 6 minute ke kwan ni kha ke ex ki fm yang he a hanam ke ngum o mi fresto mo gombom in city di yang he wa hangula mandala vi ko ma ke africa ang de ke hangula komisi ayi vikomak ang he wa hangulak om khamsingi on garan twin e ke question hm in hale atisa to dun ho towa ka wa he 2 million question hm naviken ya chon a garan twin em ngolin aka hangula navike ke garan un e ta kai kam ka kha wa classic tam akat o ke institute yang wa teri chelane takum drinto na ga desende se onorting aka hangula talang kai tsam ka nthane ga diwita ke ngi ka ye to kele ke galen twin e pin na ba yi o hm de talang twin e ke ka e wola ke kunya akhiri ka ito kan e de ngasi fai firi ka du ta am ta hangula ka hum ne ken ya chang i plin wai khan du deng de garin in e hm fir ke november de ngai ko lu sung hm ta hangula ka hum tani khong ni ge ta u zala mu ko garin in em ta kaum ne ren der ta ha bel yuni ying e plin wai garin in e he wa hangula ka ngasi africa ngi wai a khan tu na ka bel yuni ke garin in em hangula ko misi na cham ke hani tang ko ite ke kong dri honor ti desin ding aka ti thoi ye ke garan twin e ke na ke ya chong de no hosi ke otom ofika din sta kham i duita a hana dui ke chi ke he na ke yang he wa garan twin e wa ke khokwam ta polisa ke nord visikuna ang de ke tswa tsa itse ke 16 ni tlhwa ke club khatike gani kwanti tswa tlo a gama ke kwantuma clear scroll ke bunga ke golias ke ngwe ke am ke vanga cham ke daran e ta yi ka ngum gana ko e ke tumu ko ong kwa ji tswa ga daran e i o ong ji tswa ga wa o si kwi tim ta police ka ngwe hana ka o ke north west kuna adel meiber an ngde ke kang kula chi ke kau ke province ya chon ke kasi ge ano kon hm ta ji thon idri skin hida ke am ying ng ka to ka di ga gavun e dang hm ko rasi ko ga khang ko ai ke america ne wa ke iran ke nga te ke sigya kala tu ko ka ka to ka da switzerland ku na ti bis sigya da ting agan khawita iran ai tolopa an ta ke askis yagyan da ke strati ya hewa homusuwa kana si duita am ke esran aitin ha ke libanon kunam american ai tolopa ta chibisi sika ngi geta ang khamu ka am american ai vice president ya hewa jd vens ta kokubeng ka ke switzerland kunya ke gya ke khoka khangu ga je ka he a uang ama e mukusing chibisi turut ka gan ke chilo ong kondisam iran ajit khoyen sike lanya hena ba ke parliament de kang iyanak o mohammad baga khalif baf ajit ke minister yang he wa ngoleng gengu panganga wa abbas araghchi na tano ha ko ange gyam pakistan khani ka wasi ge akham sing yin wa chusin ga kham sing stu to ngutowam ngasi ke wala wa yalf ngam da sam ko ngim

0: Mambara ho ukomana exka FM atekeke dikota. Ek kanem bori atekeke koma go Jeremia 31 vers 9 ke. Nendi te kombe ntate enqama 3 down. Kehem kui khama kere kota ko khano sena go khamke. Tamkha khama tlo kota go kungtswa go. Kama tlo kota go kungtswa go qebu se dingwa sa ko matenqwa de kwa tsendi nga oka. Ga khama tlo wana ga khama si tlo go kehem koka sa se go dinga ke. Kehem kui khama khwa tlama go be na ba tlo go be khamde hano. No aki khama ngate no khama mi kate khama khane ma kehem tsui khamde ma no a khom kehem tle tlo go khama ka ya ga ana go eno khama khatlo a go tse a thomje khama yom khama thom ma no go khoma thom tle ya tsa dima kham tle heng go tsa a go khama go tego nga wa o tsana dia ke ta go khama ona na kwa si tswa nga wa tseka dia ke khama mo sa ka tlo be ke hem tsui kham kham tswam ke do ke tsana kha ta tsa etete khama ke tsam swi ya go sa ka tlo khama ncam kwa na sika kane ma ncam te a ke hem tsui kham nga kwa na ka tlo wa kwa ta kwa wana na kwa e ta ma kha tsem dangwa ke ding kha ndi te ra para ta khona tsoma e kanetse kha a aye sa ti gransen kha ti a wana na kota kwa kana nga o ka tlo kha ti a tsharo kota kwa nyo de kirie a tsho tsho kwa ha kha yo kha a te tlo tse tsam ko tse te khango sna kwa ti o nga se oroko no kha o ti a te tlo tse tsam ko tse dik e te kha ki kha o kwa di gara a wa di kwa ka ko khari a te kha o tswen si ki kham tswan tswen si ki tswa tswa amen.
1: Kono

0: ngomhlaka 15 June ehamba kwikwekwa nanxa sikapa xa intathini kuce ugciwe nto ujawo xani xa yeki xa uxungo jawo bhoreta xona te komlete swerema kuxhate rhana uxunkwa andetatshekano ndekuthi arhana xhawo kuri ndarhana tama ncam rhari xunkwa ta
1: tiya utuzincoma matnerautuzintema ke ntao ntasomatiya rharwakokuzitanakutama kumama nrhati ke tinkoma tincam tikixhateelerho amtako tikausin ama ncam titikoma ama tiyakhumokarako iyaxhobe tiyadakoatakhumokarako iya imahamberekho timara ti ama ncamakutincako ceni
2: ke ncuma yoke incike kuyatema ndiankiyancanca fatesarhe xhama tetimkum anetimkuma kecam ti best anetiyaxoko altien ndaxhako hiyatema kecam switi cuesotawebatakixwane emba aqushen kwaka timkuma ndixhako kecam ticoco hama sestimkhanima ticocotkwa you the best my father
3: oke ati tama ndicankiyanca timkuma tiyaxoko cena ce kurina kuri cam na cam khanim tiyaxoko kwaticosa dange
4: yecamncaka kwatiye ndiwode ndimqum ndiyadimika wena maraceka ndangitamiyati fatesidarhe xhamade kyengekaxinxoxexoxo kyengekatetema olukencam ndangita anminyati
5: mpaki mxanca bethin baki onatisisi sikola tiakaxanakamakasilarha kaxana tisisi akaplasi akasitirincatswe mali hepimpa
6: tinxekyanxamin fathers dah no tim kuma ke khoy ti ayama go tim kuma ti akto wat ko jawi ka ti ti gambara na khoy ta ti bial na ko na si fon ki nga no ti akto man ya ya kara ma ko ti kyan tao tim kum ki nga
5: e ti ngam tim kuma
6: ti ri an ki cha te tim kuma ri tsa ngam ti asor ko ki ti akto ti akya ya to ma ko ngo ko na ki ama tu huvere ki ko wa ti mi ya de ngi ki fathers dah khoy no tim kuma ri tsa ngam ti aven tay amara tingi minya tim kumri tsanna
7: makamba bako plastic tsati kanami tsama ko du bako tsanami atsimana ndo dakha happy birthday
0: anqe he qan kra kiri nqe he mba khulpidi panyeki amtema lenqali khona ke qa ba nqe ha namu baba kwa nqe ha

Mokamedi wa moso a se gege amke mmuli wala qomteke tine tawa 350 minute ke konke radio xka fm timbi mola gita qomteke ke mtini gile kwichu ag mqanqwa gospel a program ka qhisi kantine ke qan wa mke timbu sinke ke tjang kamge kuge qale qhumquma mke twisam kuge ga samuni qe ga qamgele ka kolu dumsing pergala kui hege chi wondilo ke kuguma ng wala ngumsing ha ngya tjang timbu si tena le abunga muhema kui ge ga ga kuguma ngele ka tena twisam kuma mkuge ga qmiya honor in siva ngi ga ke nyiha Muku giga sa ka krisi gantini akala utwa mke wala si nki chwang bunga anjika nhim tine gya asin kwa ke mnavi kya mchwa gumi angawa tine gita kwa mke registrir aya navi ke kwa mhagana uta mke muku chigi giga kwe mhai ngay kagla nkwa chiya November magita sante ke President Cyril Ramaphosa ya local government de verkiesing ke ya gita ua ua ke woensdaga datum 4 november ke kwang da kong ay registrasi a navi ke gita awa navi ka kam gigi sing kwa ge naakam sa terdak datum 20 gita akam sundag datum 21 june kabisisi gita a gita ho ga ke gya ka wa kanda nga ko sing ke go lomo go tsi gigi ka registrir a e ofo a update a kasing ke voting a stasi to ma ko he a ge he gama ta vote a registrasi hu a mo ni ka gita wa ke ka tsi ke a ng to ma e ke ko he ka bo si si ge a kondi sam mgida si ti ke a platik au he skola kuna agita wa kalama ke he atikya chikgi he a registrir ake na vigi sangya chang atena tu samuku giga ku gawa makwa tsuka registrir ake ke online voter registration a portal ateu ke kama wa main aka kama tam gita sing ke platform a ntene gita ta wa kanda ai kosum ke timwa e kula agya gawa a uu akasum a update a details he a confirm a address gani ko lema gita gama kula gati ni gita gama tumu ku gika singa ni gati ma apa ni nga wagi uu ngaya ta he ke yi ntene a uu special voting ka krisi muku gika kama kakala ke kukwe sa skola kuna fitika na akama teki katam ati gigita twisa muku giga sing o tiwa si sema gita akundi sa registrasi yala ke ya chwangu da ya bunga chimbui mgita tini kwe chu ag mkangawa mko program ke gang kuli mka tigbe gita asa fita ka wala tigbe gita ag mga oa yalf irim nagam tigbe gita sa atuwa yalf irim program tina akala utwa mki wala silam yagi ako mki ira dins program mchigi tini gira chung angawa mku giga saka ngu sige tini gira ukma mki chiwondilo gani kuna da chimusi mwa gumi angawa mko program ki gang mwa gita sa fita taka wala chiga kam mchigi gira saku he program ngu mwa chigi ge he a kala utwa mhu

Disculpa, wala ke gumi kama yeni ke yalfu ke XKFM manak awami fresto magumbu inse titi ang he wa Mandela ke hangula vi kuama ke Afrika anyonde ke hangula komisi ta yi hangula vi kuama ke ge ating agan ke ngak awum ino batu muku wana ke kwasing igen o kawa sige a kam sung u ka ajala kama kwe kawa he kong tuwe mal yunin a ka kwa shing hum se awana yin nawe kent ya choning de a garan tuin e mokung nga kulu sum mole ng a ka hangula garan tuin e nawe ke kai kam ka ng ka wafasim a ka kao ke insititi ya ng wateri chela ne ta kong drin tu naka de sinde se wano tiin a ka nga kala ng ke kai kam ka ng ke kai wala ke wa akhiri ke khoko bin tang masi ke fai firi ka u ken kwen ke e tang masi ang am ta ying he wa hangula ka ong nev ken ye chon kala un e firi ke november yi de o hung ai kulu sum yi pleng ba yi o hung sing gi ya khanung ying he wa hangula ka ong wim ta ying he wa hangula ka ong tani atusa chung ke ying e garan u hung den ai kulu sum ka wa he firi november ak de takong nyerin gerta kama yuni yingi hewa kulusung nga ka ongo sit Afrika ge ta yi achen tun da kama yuni uge garen tuin em ta hangula ko misi ta na aksam ke hani kang kwe daki kang dri honoti desinde garen tuin e ke yi e ten noha gake hani kong sike tusa muku ohung otom ofie ka dins ta aksam yi a kong hiya kuringin kang ke Ivi kwa magi na wiki ang chonang gaji thwa garan tuin e mani kin kawam. Ta polis agi nuri tvesi ang ang daki chik thwa cha ena waki sestini kawa chik thwa nui ki klap khati ki kwa chik thwa kwa gama.

0: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
1: Kaya yung kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito

0: chums do kumka kama exka FMCG to darate Rianon Duveta.
1: Jambe wan jumbanjo a jakoko enka e Jambe Raman and Jambi Jambe Akumbek and Jambi Jambe Shagin and Jambi Jambi Nabi Isaredi Kwea Kumbek and Gung Muyati Kanjo Sakuwaya Kumbek and Gunjak and Kakawa Gawang and Gung Gawang and Devi Nakon Jungami Tate wa Gawang and Devi Kayawi Tanja Tunja Anja to Kawanja Anja to Kakun Dangi we can take them. Quick and catching a tango jung, hey, ah, guy, you could get such a trunk, a sing, the Azumbanga, Kuaku, Kanga Kuaku, Katanga Bimbria, Nau Junkagan, Gonjumatanga, Kanjum Unjipastoration, Junjubakurum, Junjubanjaku, Junjumbunga, Unjubishika, Unjundebe, Yea, Alongisaka Tehesa, Jam Janja, Quick and Go, Nau, Ka Kung Kunga. You can have come, I do long a shanju. Yes, could you have done a Kalanju, Nawako spirit Kangaya, Ataya, Yakanga Kangaya, Maganangwesik and Nasang would be quiet, it's a good two. Maganga would come. You can job Nila, Kalako Kurage, Layam Kuchi, Galavalanju. You can quicker Mangayas Christu, and hey, Tagunjuan Gaviko. Tajunga, as you can imagine, you are Chumatanga at Tumanju, Maganako, and Chilanju, Lauka, Tum Awa. Yes, could you claim the one you? Jot Uang, Mulakan, Kumasik, my greatest in Kati, Tokia, Jumbagi Aku, Yanjaya, Magumpa, Angola, Unju, Shogosin, Namibia, Angola, Kuisik, my greatest, and set Africa, which is Kama Platunia, Magarwish, and Jotamuka, Kangavanju, Tanguka, and Goanga. It's good and good job in the Kuminka to Anne, a Kangavanju, Kangasinjua, Angula at Kungui, Awam Troke, Mangana, Matangum Troke and Kungui, my Wangambasha, a queen of Gambako, Kungo, Kangavanju, Kalangas, Kush Kush. Amen. We suppose you mark me, Sharatasha, Mukatanga Kurunkae. Make a Mukasa Takua. Petru Kiangu Ka Kandiam Mukesaba Frey, the Kiangu Ka, and the Hale, Lake Kulaya. Meet is a well, primero, what is a matching chinga? Massing a good up Petru. Can not take a good up at Macam T. Mucha Petru Keo, Mucha Petru Keo Noa. We saw what Gua, Tamanga, or Moa. Stick a petrol, was a good of a cam tea. Watching a cocoa matishai. Ting was came Gua petru, Mitchibako, Moa, Mitchibake, oh. Can not my cam tea. Come washing. Okay, yes, you get your car. Yes, you get cake tea. I get cake tea. Ting about getting to a tea. Mpunga, he can come speed to send the car 1 hour. Mguesa, he can cut here, pray. Take a take ambula, go on at Kunkui. Take a ambula, go on at Kunkuba San Kalema, can much go to Petru, looking like and there. In Gutanke Guesa, Yatanga Kumesrashi. Sinkengu, Tang the Kung. Takatikanatu, Sike. Sikeng, takatika nga tika masa kukulu nga ng kamari ki wata kaking vi yam juma kota keng vi gomer nga mali kamang nga take chita chay kwa petra nga vi di nga kukulisa ngel makyang chingwa kukulisa ngel makyang chingwa kukulisa ngel makyang akan hen kengga chingwa hen nga petra keng vi masa kwang du ke petru ke chu koko sigat ya ko ali ali antam ke sa kwang hito ko ha irode kan dan irode to ke ma petru o ke khu petru tamasha kae na kwa chu ake sha sing de ke tang ke ding de ke amya cho petru Nge sa kwa ntipar. Ngu asha kuma. Ngu asha pato utuwa. Ngu alipayi ma nti e. Wata mnale makya ng. Petru ng aya. Ya. Nge sa bui. Bui. Tika sike ma petru ng akang. Ke kula. Sike sike ng petru. Ka ke kula tuna. Ya nga ke kula ka. For a kekanda, eh, Tangle Day, come up to Petru, Kalakina, Mchima, Mchima, think they can go to Yakina. Tamasha, and I'm going to be Kusiki, my son, hello, Koko Ningang. Mkesha, Ukolam Kesha Kunga Kekai. You can get it at home. Maria, the Kaiwanas, the Kemarku. Wakambuka kayan ngane di khalovas khalovaha ike kwang ngane take munja kang ngane tan jam ke si ci mundiro tan aji kan ngatu kan jam ke tuma kan gelu u una minga ba kuba sin le adu min jaya aji kan aji ka ko ma sha kwang petru ngesa sege tong chinni ya pemi se tong tropa Then the gate, doesn't they come circumventing the gate, get on Yungako, does a good second chunk of my home, Gesa, Aster, I got E, Chicken the Catchy Kungunga, doesn't Chakum come in eagerly, come in eagerly. The Saturday get chung and done, because I get chung and done, Gesa, because I got to get U, and I'm going to be. Kanka matang kona masa nove nove ke kaitenga kwe yang ka atani tuen kai atani tuen sing atani tuen sing anaka he kanka luke unga ba tamo yang kare maka ang kasa ke kama o masa kwa ang kanka luke shiraya toa kanka luke shiram chi ake o Lakin tinggal gue mungkin sa beresiko ialf. Tu drang det tut. Hai kat dank, no bersif. Ini nak kaki tinggal oh mungkin sa kaki tinggal gue mi. Tuan jami akan gelu jam kita makan bersih kaki. Buk kami kemudian anggung. Hero dek anggung. Ring a gong. Ring a gong. Tamasha. The target cooked a woundilla. Getting them again there, Kaki Kondua. A kisha, kick and get a good carpet to bed in the night and get cocoa tea. Tin them again there. They cutting away. A kisha, maybe drink a tongue. Better than art, ya chungi a kisha. Tragesha, ainda é coisa que o Adam, a Nito Panga, a Nito Panga, man, Gabi, o Gorlima, ainda vou me ver com a de coisa coisa, eu ganhei, nem me ganhei, não, espírito se conta, aí ande seia, de, não que coisa, é, não que sangue, man, dan, de, sei, ries, ya spirit tanda. Tekua Petru, datan ya kuen kum. Ya kuen kum tenang ke, muka sa, datan ke anau, datan ke, ya datan ke gantang kum, Petru maki sa, Petru maki sa. Tengah tinggal ngajukan, sekarang ke kamu ya. Kesimpeke, uin cek kesim Petru, muka ngai iwisa si, iwisa ke ngung. Iwisa ke ngung. Nchi ngami ke ngung, wa gangga ke chi, Petru keke, Petru sike kung, ajikan ngajuka ike ngung. Ala alma bas prebas, ike ngung, ike komoka, ike ale, komoka anguwa, ta kungka kwa ike ale, Petru anya, ke kama kanja ngung. Wajike mkesha, ente, mtelenga siwan tinta batang mke kitangkap tong. Tangka jang la le ma ng. Hike ale, Petru ake kle, kani Petru tene ching de ngoy ale. Ok. Matang kukupe ngang. Mchima murija akom kukupe ngay. Mchima murija akom. Yamau akole. Jingwe kaya un dewa kwang. Jingwe berenge kubungu mo dewa kwang uwa. Petru kebundila. Petru kebundila. Tamas. Petru kebundila. Ama kan ngutu cha bundila achua ngu. Ta Petru to in tala chinga ke. A to in tala ya chinga ke bundila ka chi twa sha ya. Da show mgonna bi mgesa kwa mbunga ikindwa show mbunga mgesa khalova khashoti wa kwa mbunga ngeshin ike bundila petru tanga ji mu ka gang ji thwa chwa ke mu kwa nga go ya khare kung kang ke abundila kula da mgonna kung go petru jambi kesa Wakam bunga ini aci bunjir neng, hatung kapet juga dia neng. Masa kencian biar kungkun ngau Mosesa. Mosesa mi, baga sami dewe ait ingkui. Terakhir gawa, terakhir kami kah, terakhir kami kangen jatuh tinggi. Mosesa unge sami dewe, baga si aci bunjilo, baga si ingkui, baga si ingkui. Tak ngaji ji, kau pun kau masha. Wakam pun kesin ikeng kacang keca, kiki pun dia petru. Tak ngaji kan ngaji kau petru yang dia kan dia. Aji ji kan ngaji kau petru yang dia kan dia. Wakam pun aji pun dia lo. Jambi, hendak kau Yesus Kristus. Makin kau pun kau makin kau kesin. He atuman jambi asa achi undilo. Masa bibla kamtanga kwe jambi ama kanko chitwae ngaya. Tan jambi kwa kanko chitwawa kwa yeswe yi waka chikisha kankwe. Tangasika ngatuka hong jambi kwe shai kesa kwa kama asa iria achi undilo. Iria kwa jambi kwa kwa jambi na kwa matung kaga na kwa amkane. Tanga amkane. Tanga Ejen kita gunawan jambi, matu, gakakeng, amkang ne, gakakeng, ingkang ne. Dan jambi asa dia, dan ingga, dan gaca. Ozikan ngajuka kue masyakang. Tasi, ente, mungkin koko menungka, ah, ini kue mi, mcap penlo, mcap in, mcap ne. Untuk man jambi, jambi siya, mcap cipun diro. Takasih, mcap tua siya, kasih, mcap gakakeng, jambi tua siya, mcap. Dem kesa sonda ngai beke jambi chuom ko chiwumbe imang le chiwumbe ti khangora ng so jambi asinga bi taka kama kan se ko jel ko ti thot pasinga jambi ko ti thwa no ko jambi ko chiwumbe sikin jambi ko chunji la chiwumbe jambi ngar de tin de gang tin de ta chi chi mu bi an do ma mu chi pan ga ba mu chi pan ga ba an do ni kha ding ga ba hem te wa na jam bi ka wa chi bun di lo a pan ga ba a ka ng kwa ng ma nga ga ma sha chi bun di lo kha ng ha chi thong chi se ga ma ba prophet chi jam ko chi chi bun di lo mu chi ng jam sang chi bun di lo hi ke tu man jam bi chi ken jam bi ko ko kwa yi mu ka sha ko mu ka sha op tra kha ye ko ba mo se sa ga yo se ka kwa mu yi ku ke sha yen chen da yin de ku hen jam kan du ka chi a bu la sik thwa chen ma chin nga ku a ka gang ku la jam bi ka ku nga chi thwa ku ko ko nga ma ko le a bu nga ka jam ka ku nga jam ka ku nga ba ku ka chwa chang ku chi si gi gi sin jam gi ka ku nga mo wa a chin da kan ya ku le ma ngum kham to nga ka mi ta gi chin da bin jam gi ka nga ba chi ka da thwa jam ka ta nga ku ho la ko nga kho sa pan nga ba sa ta nga wa ta me ke ba na ba sa re di yi ku nga tu jam bi sin nga dai tue ti sa xin jiang bi yi ge guan mo xi zhe mo xi zhe gong na dan jua bin jia ba gong guan jua zhou jiang ga gong wo a ge zhan dan jia ban gu jia ta ta a na gong ge ba a zhe ma tuo tuo a ge yi ge zhen deng ge gui mo xi zhe gong gu na ban ju dan jiang bia gan jia jiang ba gong guan jua zhou mu chi ma ka a ge la mu chi ma ka ya a xin ji ba ga a thua ma ko le ga un tham na ba a ga ma a thua ma un wa ko le gwe ti ge mge sha mge xin ke ke bun di la jam ge sha yi e ya ke bun di jam ge sha ya wa ne bi se ke bun di la jam ge sha yi a ga ma ga ti min ga ma ga ti ta ne ko in tham ma xin ta ga plat fun de ni ko nga ke Platfundek nga kau Platfundek nga jeya Platfundek nga inde chusi ke wa chinga ke ti kau kam se ko mon ko ga bun jian jian jian tu sha mo mom jambi ki kom ko ka da tu sha mo ni to ko mo ko ga jambi tu sha tabu noni amoi ne pan ngaba an hei nga koi kasim a chiran jambi jambi a sha ta ka sha ta ka lo an ja ba tu sha ama ka tum na tu sha ya ka ka chum ka ka ni ja mu ke mu ke bun ja ne jambi ka ka chum da ka chum ka ka nga mu wi da chum ka mu bun ga kula khang ka ka chum ka ka ko ji ka tu a chi chum ha den da kho in kha le shin ko ka in ka da ko ka chum den da ko in kha le mu jing nga mu jing nga chi thoi king yi king mu ka se ke bun jang na ba kan ne yi ke bun jang na ba kan ne teng a ji ga nga ji ga pe tu king gui wa kan dia ka ga mu ke na gui ka se ken gu mi o se ken gu ba ni o se ken gu se jeng gu thum ba u cha kan dia he tia chu kan da tua tuam che wa gwan a tong gui o fong gui ne gui in ma ma ga tie chi sai o mong gui lu mo pa si ken gu ya ma si ken gu a en de ya ya ya ya ka ma si ken gu pu ti kan a chuang si ken gu pu ti kan a chuang ga a mu si ma ma o ke ma ma mu chi ma tu gu ri ta ma tu ka si ta ma si mu ka ng ga ma ga wa ki nga ta ma kwai ga wa ta ki kang gui sha kho kho beng o bo e ngo bu o bo kem kho gum du ta ga ki kong sha wo la ma sha wo la ta ta kho wa ka ka ta ki ya ya te kong sha pe tu gui tu du ke ngo ga a ya te te ga kem ya ya ya kwa sha ya ya ya ya ya ya ya nga a mi sho go shin ka chi chi mi chi nga ba ma ge mai tang ga ri chi gu la e ngum da ku mungdaku mungdaku kapeng laba mungun dia hancing ni kunde sa kong ngora pita kasi mutam dira kasi mutam kam ne ga ngora kan ka de ma de ka apan ka dan ngora daku mate ju da kwai mungdaku bunga mkoka ma bundila ita baba ka ching ni ma bundila njian di tanga ching ni nga ra pung ga in thang ya na tu chi chi deng lo ya m ju ba ken gu te ngo te ka chi ka tha un yan jam bi un ja da kham 叫看过来，干多啊？你米，米，你去关键这个最下米，这里面不要搞怪，没问这个最下米，你怎么啊？某某这个阿公的阿多心，但反正吧，反正我们不要去心了，唔得啊。这个嘛，关公还我，那是阿还让心头阿米，阿关公咪在咪阿关公咪这里。几个阿公家本来心不安的，几头毛都在接来了，你把心几排开，一个心那边家，一个心给不那个心别的路，别的路给不那个就别个心那边家，大家记，但是那个我讲这个心啊，在一个阿里，别的路哭给，阿姐姐嘛乖哭不能讲，母谢谢母爸个耶稣，母家不要讲。把个干硬的，我们家干硬的，我下亏，我们那也亏，我亏夸夸，干么夸夸跟母领导很多的，只靠贴心啊，跟别人给他过，但是讲多讲多，你个心去动的，你不那个决定搞个，母母我疼的，这些疼干多啊，这些你疼那个硬宽，这些个。但是讲你，讲讲在办公室同你同事是给这些东西，某些也是阿疼的，唔该怎么了把这些的，唔该请神的，唔该不弄的，大概疼个硬框个些个这样，哦疼个硬个跟这些哦脱离某些给当，怎么行？那个姐妹，咱们多做几个了，姐妹都不应该干硬的，不能干硬的，你心阿亏。我已经老师给我们讲，你别再看，别的是 word it the drunk the free， 那个阿红，那个咪，你在等给宽容我，你在宽容我，大家是唔做个宽容我，哦，讲个别的路，唔听啊，别的路，唔过阿布鲁兰讲阿东古伊搞个哪干的呀？母母亲啊，不要给他飞，但阿姐这个女儿就，你这真该宽容我，我不再宽容我，怎么叫我们两家比，叫我们想不想跟老公安？你讲不要杀的人阿姐，我这个黑，我理解讲，别都开玩笑，难过卡干爹啊，但我会爱那个咪，你这真该干，后来卡干爹，新疆别人想不想叫个装，你想叫个公个装？你晓得呐？你叫我也看俺家。怎么讲？怎么唔吃？但系唔吃不灵噶。Petru， 听到讲啲人唔敢吃。Petru， 香菇啊，唔吃嘞咯。得啊，只怕自己干。咩？唔好嚟人哒。啊，阿好嚟吃嘞啦。唔好讲啲食品啲咩？阿好嚟吃啦，唔知少玩啊。阿多玩啊，唔多玩。假使唔食多吃嘞。Drong 咁讲噶。你叫我穷呀咪，也穷，也都嘛干给路，我只要不要通加阿尔法和缅甸，就跟你小梦，我只要跟你小白头，跟他白头就跟你小鬼，跟你讲个穷，你人家看到个去吃啊，那恐怕人家吧，嗯，要不就嘛干给你跟你小梦，你干不干？也能干，我冇目标嘞，刚刚。Masa abisamu pasalam ses ni ya pasalam in tu tu saya jaga tengah kau ikut kongga bapa kau fuji kau calung ni tengam kau bising acalu tengah zaman dah siapa calung nanti aku eh kangkang kau coba pelat pun dia nang ah ini kau ni macam tengah kau mukai fuji jadi kau tengah di tadi cuaca cengkeh dengan kau jadi kau jadi kuasing fresh kala semua rasul naya ah.等过一旬，但是没等过一旬多。你再帮我，你再下工，我去团结心。我这个给准备给你看嘛，还不对劲啊！我讲湖南人，湖南人，你别领个，湖南人讲的，你帮给俺讲的，帮给俺看嘛，我搞不起心。我这个没给心给帮个，我这个别丢，别丢啊！给人家个，有那些给那个米，没端，俺们去团结，讲的个米端湖南。 ima tu ming pangila ma ma ma ma kangwa tang enga mi yesku de kwang dong yesku yan de sha yesku de chi ke ke khum ma twa tna tang ngwa ang mcha hu chi tang ge sing ge ge jigam khok kwa chi tang sing ge ndo a ba sing ngu da kho ying ge de chon thok dong ngwa ba ba ba ba ge sing ting ge chon thok dong yi twa chang ge le ka mtein ga kan dia nu mbundi ran jambi njambi tuma kangel tikeng shwemu huma frei ku satan angong wachi ga he muri ji khoku nga njambi ibeji ki sa a ibeji ki sa mi gwe ga he atong khape tu kan dia nu ang nisham chau si si ntam chau kan ga nga kuisku aku amen mbundira ai mumanga na Yesu Kristu yamjuma kukwa a yamjuma ngai a yamjuma ngai ta kwe kaka injuwa chik tuwa yuwa kakao yamka shinji tuwa shinji ngui kaya kundesi gwechika ikana ke a primochi komosha kwe kwa aba doki shita ikwe in lingarona shim ya 12 hunda khlung ka angu a khung ko khwa

0: mani teng ia bangcha nu supa hanka wa dwe ke kai kam ka kem ko kong ge x k f m ka kon ham ta ki m ke gya khab si ki kai kam ka ke ngore ki kai ya ngore ki kai na support ng u no chi che m di chi che asa ta ma si ke hi wala wa dwe der ta khang ngam de sam kong mi ngi wa tola si ka wim
1: kami tama te mono se te ki tui khambi kama e ye khwango te tuwe iri he a si kaan kwasa no te ya han kwe wang esu o programme te te ta te te ta ha he te ya han khiri khiri te kekhe no te te en koma tu kwa jau ta kwe nge wang esu e ha kwa cham te mo san ma fresto mangumbu no ti yafta ka punda ta ata te rado si se ta te te ko ta ha tuwe iri si kaan no kwe dambole te si koma ko khaba na nge e kama ngu sa e se ki desiye ko ngon ata ka ko de ko tete ko ko ko ke ja kung kha gwe ta ma te ke khu san san tbe ka ma ko der ta de kwa kam sta ta ma ka kwa na ng es ka te a kwa wo guri e ko ta ha bura su gya me no te ana ke dang go adri te kwa te ko kha gwe

isilei nka tanga de polisana nihan tak presende na ana wicket isu uisika o a tesanati a nc a vakes rat let di arm sitelu leve berha o I or team mulevi kanduriski kawi team nta kaye anyam ka esi nave ki ki ntesha na te kuroku nga ujikian klara kai ti khushoka kwara ku yan nkata nka te sesa he aki ku yan no polisha na wo khati aki khante sesa ka go khuji am nkai ka ha anate khan ku ha ka ji an ka gwe action sr khane thung ka wote ta i charo ti aki speaker a si u tai si ki kung ka ko toko de dija si di te a go president de masaro ramaphosa ko ve ta ti khosi u he em im nga u he anja se sa be ta parte a kleng an kara sha tin ni wa ka ti parliament de khona am hom si u mutte to he aki nga ye de no mi ye de anja si no ko ve ta presidency a hu ku ka ti te ti action sr lp ato trulep nga te parte he aki un kar nga te we de dija si u te he em kwana khana mu te nga ko si ka te nga te trulep nga te de dija ta khono a si u wishan na wishan aki Jacob Juma ta khono gantla setam aki anang khoi kai kwa tim trolop aswe to kona no do san ve department and spatra kona ngat set africa kona ana ina ina eti swe jana te khoji america si u regering na tete khana pe fe si u aki siri me fi fersi si khan khaw ka khu kra khu setam Departemen na nga ti khana jawu kwe nse tenu kaya ka khana nyama hiya jawu kwe anse tem nung a khushi u iye ti ngu khu ka he ak ngye ti kuri si ki ana te an karatin khana khu ka sa tem khana gwanam ka khamu tem Departemen na nga ti shura ma ti kwe foster mo khale nga ti South Africa aki ni chou kuka chou aho si chou ka iku gwanam ka ajonga si chou ka iku gwanam ka chou karen ka iha tin no ni khan tak persende chou ji anji u seri ho ji khana anja a wo tin ama nga ti spatra siu ane shou ka tam khana kha gwe takno kihim tui khama te wo gu chu ahem minister achara di john stien hygen nga te 2 million aki dolphet te ki te vendwa back and closure si chu ka khwe em khana wo thwating mushkiya khatin stien hygen nga te ko heng ke shu he khana aki wo tin vendu ko ya tin ritano khana ya ba ti kushana khanya mako ajwanga churo khushani tin ama nga tin qeshi ka 5.4 million gwej ni yelamun ki khana she go ta khunya kwa ti venda ainka stien hejin tuwo ko an ka ti chara khuju anishi jam khana karo tin ko shesha ko mu ti kham no 12 unit 20 khadeshin de venda ji khana ngo motim LNR aki khashu he khiri ushi ngwe ki
40.000 kara.

garden stien hajin nga de atahate te kukum tinu temu aki douta e karachu jinji te jaya gwino te kaushan ka gwim chara anija chara hoji ajao ka nakana okhoji te chu ka gwim bori kwe ex kafem kidri am takhono te stekhabana komo gwim.

0: tsam he xka fmk dwe tsamoko 30 minute ke si kara go ha tsam ng he ti to gone ti 3 iri kom te te ta mori he ng tsam ga komo ga te kona ke buri e tsam te at tsam te a ha ke ko 3 iri nyama ko nja kuma te komo gwe buri he kiye te ti tresel ka te mum timbamba ka te ha buri e ke ke tin tama ha Wiskapsu Police Commissary si an voyisile ngkata ngate polisi na 90% de ak wika e si uyis ka tetin o ANC a vexret rat leti a si celo ntlevu kabarha kweki te orotim ntleve ama kanduri ki kawiti kaye anta site hako ara ko yayo nyam ka tsi ni na vye ke ki ya ne garaka unga o khana nyam ko ta ko tenga ko shahinye te jide o kam ta ta un ka te se sa he ko ye ha polisha na a ki khan a wo tin ko jikate ko se sa gwe Nguce ikaha it ana te an ka gutwe han ka jim. Exxon S.A. Thung ka wate kwe chao si Speaker on National Tai di an toko de diza si utle President Cyril Ramaphosa imakoro e tang a ki ga u im he sesai be tam parte ying hengwa te kwe hengwe khana do wate we aka te parliament de kona ina mu ko ta ko hom si u mate to si mie ti ka en ina mu ina si sa de te maram president de ma anja si no go ko tam xn srlp atul tru le pnga te di dija si di ke un aki khana emu tebe khabana kha ata hinsan tam trole pnga te de dija takno aki kai jaro hin kwe anta kha iete nye jacob juma takno ngan tla si kho he trulop do tebe ng kho khana ta an ka te department de na spatra kona ngwa te sit africa kona ina ina warebe shwe jene te kho ji si america si u regering na klare tiin gana pep fem ni kankau ka kwe siri me fie feks si u he em anja khu karakwa gwe ti kwe em departemene na nga te gana mungu te nga kwe em no gana mungu ma gwe a kinde uta I kara gana tkau gwe tem departemene na uka kwe ma te kwe a foster mokhale nga te sit afrika a ki choka Choji choka kuji an taratim nientak presende choji khana wotim ama an kate choku ka cho unga oji anji kieti ti dango he wogwe kwena an te choka kuji borisi khirwem minister achara di an John Stien haijin ngate 2 million cho an dolfet takhan kie te venda back and closure siu khana wo ti jonga a ha chu ka sha ngwi ki sti na hejin na te ke su ko he province ji si ko ta ko a ki ko ko mo ti na ko a kara ti mu ngu ti ko question ka ta a ja a chu ji a ma ngwa ti ke si ka 5.4 million gwe ji ni yela mun ki khana venda ha ti Stien Hagen ke wuko tako aki an karati cara na forcing serati 12 Juni ke siki tuan tak desa na divendo akana nyo mokhatim LNR kia di aki tiya munggu tuko wawitam no khiri uingin ngluya masiki fiar tak desa na kakana ke wugwe Stien Hagen nga di ataka nyo kwe klo kukung kaku jita maka ataka kung divendo si a koko jita Joga, question, quick, quick, body to a clam excafem key. U commona, sieve a clam tarono, de stehavana comogem.
1: Says in their termonita get to a twig excafem, kamakang mugiatangangum, in here or driwi, ta mahanakaloke, bola ya own slant, eh? Ntanga kawami, first tomagumbo. Waskapu plisa komisarisi wisile ngata ngonde ke ninta persen de kawasi ke akamsen o singi ngaitwa mchimangang ke odana tu lage kono sanke wa khungke agency vexrati vikoma pangak o sitelo mlewe ke qebe khakunam mlewe ta yakandole ngi tratle ya ke jango ya dgi o ke vanga aka Naviki yang he wa garantun e wa ke yin he wa kulusung ak ta mata anyonte ke fisaka kaninika ten chivisi kotro ke kui ta polisa akham kolokule chivisi ke ye awana takatua akha ta yigitan ya ke chigin lang ke kulusa kwam ta exin is a katro dhangi bagi ta ki kang ya speaker yang he wa Parlemente wa toko di diza kering amaka nghe iketin kajan hong President Cyril Ramaphosa ya tisa duga ke hanang wana tkanung ke hufung kuna hong yi nghe he wa komitia gya kham singa ikan kola yu o hong tekani ta parti amaka yi gita akakama kwe ya kito tatani gita tisa du hong parlemente chike he veta gya nung kwa yu plin nabayi kham hong tani kwe pangka kama kwe Kawisika ehe, President Gia Gulkamako, si toka kamagin hula, si own sing, chivisika, mutuaga ing, si kamagin hula. Exen SA and IE, Parlamentivikum Pangako, etol trollop, and the gay party, Haleman, Iganikunaka Kovachi, Aliki and Divisan, Kamaka, Yagia, I think, Akan, Kawanagika, and Kawasiki, Akam Sung, Uchika, Chivisi, Hum, Achiokwa, Tani, Kakiochin, and Nagika, and Yaki O. Trolep angon dagi didiza hene waki ya gini gin akaya chin ngi ngi hotu mini ki o ki ka ehe Jacob Zuma siku gi ga hana gin kula kulan ki wang kandla wam gwechi ke trolep as nkoka kawachi ki hiko wachi jala ta department yi hiwa chowi ge ta angon dagi sit Africa kam ka o toplin na wiko kawa kama kwe gin humi gi anawi e daki America mandala ka ong gin kumamuku o malik kwasa ka ngi wa pepfar ke kahiga hiwa MEFF ga program moko gulita kahiga nka ong kulangulin nka nka sikitakta ni mali ta viko mato giga tingkangkita ng department ni gita ang daki kung kring iya chon yi konasi kuke tinga viko magangkita ng ta chibisi sika ng yi gitwisa moko ngupto wagi ka e mali kasi kitakto ke ku akama ganing jing gengulin jing kasi ku kwasa chia program ya ng ta katini ki uwa kai yu setin a yi malik an yi ku a hana ng programa ng setin a gan ka sige ekkanim ta department de kan kuya hana ka foster mohale an ng daga sit africa ke ku hana ngum ka he wa rv ga ta ni kwetin a gan sige gan ta ka wa gan ngi ka mandala ka 90% de ke ngum yi ku a thisa hana malisi ngum hana u ta ya an ng daki Statun ai chovi koma kala hung kana tam ka tani awachi jala ki ying hi pling na wigiku wana num ocho ke statu vikoma kalam. Ektorasi, monastery yang he wakoban wa John Stinison an ngunda ke meliuni aka disong yang he wa dole feti wa ke kaika he wa kin inawaki chikwi ke ngay mhe sige guli kama ku taam ku na ngay me ki guli ngunga ke wana yin em. Stine zin angin da ke konda yin aga jhe ka ang ni sige akham sing akha da ke provinsi da ke saa tisa duka e siku ke hana uwa yi disong ya vikwa mak ay kwe ohung o kama kwe ya angin da ke ati gani ni ka 5.4 million aka guming ke nguli ngunga sige disong ya Stine zin tani ki da ke hana yakang kwe da ke Wiko mak ang he wa plazi e na wakikuwan agaga irati 12 yuni tuandak disin aga disong yetu samuku o ta LNR tani gita agul kamaku ita kondaka totasi gen nguya FIC kawasi gya akamsung u 40 dies in die song thani ohum stinizin an de ki kawa vikoma ka hi pring wa ka de cham sigi hin ko ti agana mu ko kham sung u hm di song ko ne cham ye gi ya sa tu sa ngam ne him kem ge cham ko hm ko ro si ko ko bik e wala wa ah ngam dos aski sewa ko ngam dos am ko ngam

0: patat. Kuka mzikita bahana dangwa ten, kujukuju katawasinu wakirita iji te, kukesuka aji haji. Yes, I think it's the one that come has a similar thing, but even a friend, Guanam Hakanga, quit the Kayak Portabe. Hinkley, Kosikit, Kayako, Kago, Kanga, Quartet, Sata Sakarata, Kora Hatik, Esuka, South Africa, the people, Boraji, a Kanga, Kuwait, and take on a take away. Take the right take Udosi, Tibora, take this year, Hatta, take IDC, Hatta, Esu, Isika, take a second at the Kayako. Ah, khuti ha kasu I hetes ka. Ba u siku ya hata TS Galaxy ji. Yo kupa belt ji temo ar kwara hano khati tes ku ita ba hano khati kunsa. Blow us ka kuri na hata. Ji putra du si. Inge ji kun kara ko teki si khago khuti I ji khati tek ora da ka hati. Kan ka ya hati ki sa ho hi anda sunu. Hollywood bo bora su ka kara ko kenja kun ko ka. Havana te, do not look for a hack in the Kunz attack stadium to meet him. But I say, I will want to go to Tiscalas. Get out of the Palakas, the Paz and Akuate. Here, Havana and Gibson Quad, Pomkara with the Kuala Tama. Hata Hassa and Gang, Haya Quara, the Keratis, Uaguri. Why you got a Quara and go to Karahaku and the Horaki decides Karak. Go Quaya Hun, who have been in Guaya Karaka, go Quaya or Hatakasuka, Bora. Go kwa ya ka kara ta ba hanu go kwa ya khun go ya hatanu isu ni ta ba hanu pala sai sai hasu kasa na am guyi mu ati mu ki te kwa bana ka ka ka kwa ngi sai ko kanu na kwa ta ku kwa ko sanda sin ta su ya ku ta ka ba te kin ji khuru ka ta kan go ka shi kai ka ka ta ba hanu gwa na mu wa ta ka ti haju captain jane su ki sai ka jane inda tsu ya ti ka ko mana kwa I kwa ki ya gore ya wa ti khom kara ku ta ji garana khati ji tabaga ni qare sana ko khati ta horo ta ko ya ta kare ta ji horo ta gom ko awa ti mu ata war gom sa kya ti eh ji qare sana ko kai ta haji ku kata te I ko ga se tsan kara tsau kara I kara te ya ko ta yenda ji khai kara ka ha ko na kupa belt ji kai ta ku kata haji ka ka sa kya ti qara kho kya ma ka ti sen saisti bora ni ko ma nan ko ba ti ya ma khaya te ki Nin ki te ki bora ko ba ti ke ka ka ko ko bana tsai ka tsara go sa ke tsu ie tsan ka no na ka tsa ka na du fir ka sa se le ke tse se ka ha kama ka ko ta ba kuru na ba bora tsa tsara na ta ba bora ka no ka ka so ha yo ku wa si ete he ka ka sa ya ra ti ra ta ba ha ngu wa ta ka so khom ka he e ki ka pior wa ka re ho ta ku ya ko ka tere tu an nda se te ho ta ta ka ku ite Mujia ni jamaa zote ni kiaro hata ata leo ndi hanan tobe tsita musika mya ko offside tak aitu garam kher kher na ta ha jo bechu ko baski ha chain ski chain mo ago aitu ya tko me gasi jo kiti ski ha ai kara question kara nen ti ski ta wan nen ti ne bora chhu ya ha question kara kara na ke ha ajo go ko su ka ngama I kara sika te Yes, Galaxy ji tabakhan te isa tsadinga mata ka yati. E ka ka kuita te ra ka ska te ko khase ko khunga khata te mor kan te fake ka sai sbelte ka te se yo khata wan ka ka ko nunu. Yes, Galaxy nunu ko po belt ji. Ata I kana kwana khata eng tabin tabiat.
1: Here on ke 5 minute trang ke kwantene game wa 0-0 ke tak stadium ke kwantene batsang ko kwachi gas TS Galaxy. Ina coaching gaye ke kwantere batsang ke ko Copa Belt Ladies ichanga kwantere batsang ko so mangke bola tang hora klang hoga chitkan kan si kisi ke awana kwantere batsang ke ko mangke bola tang hora wachia lane ko ne kwantene ke TS Galaxy Ladies I bola kwad drujala tene batsang ke ko so mang bola kaya wa market na kwa kwa chitkan singe masanta wana ladies kwa chitkan ge I bola tene ke ra tsela ke kwa ing angali kha ge suspend ke bola tsa ye ge kuten ne da wa chitge in hot video wa UWC ke kwa nga firipende ke kwa tere batsang ho kovani yeste bola even ne tweede wa ye ge

0: ge kwa kupa bel ladies dho dia da plege 3 points tane watsang ge kwa kwa da itwe de bolang ka ya ge da kutene watsang ge kwa kwa da mangi bolang yi ge kang market na kwa kwa da chi doesn't says the plege monkey chess galaxy queens ge da dho ke yen pende watsang ge kwa kwa bani bola yeste wa no ha ye ge de dro watsang ge kwa kwa da ka wa ma a ge ta na kwa kwa spani a ha kang ge ang da me bola tere watsang ge kwa kwa mangi bola tang ho da a ke cho a ke le ni kuna tere watsang kwa kwa throw in ke kwa Kwak mai bola tang hua da tena ageta out sela ke kwantere wacha ngge kwak kwak tu te tri gwa pale yo chale bola tere wacha ngge kora mang bola ang hua da kwak kwak zinto banian tri ke kwang ge tis kolek sugani kuna mang ge bola tang hua re bu tu te hanan amba to ge chi kwantere wacha ngge kwak kwak ya o chala kama ko bola tere ang wa kupa bet FC ainga tena Chin from Coco and Abola to the watching Mahoko. I'm going to be able to pass it to God. Only could I go on tonight. Talking about a dang water catcher. Look at what you want tonight. I could not tell Central and Caribola to go to your TS Galaxy. In what a trap, a passive Macquetane. Talking about a dang water than I get out. Tell her. He wanted a tongue gate crocker. She's got some bullets in Mana. Prepare to what? Kikwan lady could not tell what I'm going to call you. I'm touching on Antoli. Chingana, kala tua pula kwa naga 10 kwaos, kage kwa nsi nto chingana, tuite wana pula kwa nang hwara pasi, kwa ngale kuna tere wacha mhukua, harianga kwe kwa ntene kudui bula kwa kuchinga, mangke kele ni kuna tene, nang hwara kecho atle kupapil, ladies like kani kuna, mangke pula tene iwa ke kwa nga chitla sunge TS Galaxy, tamay mangke, ibula palikai geng kwa nge kwa Singa tui bola jala ti ne wacha ngel kora mangi kwa kong. Chidwa sa masanda wana. Dame ay dwide kecho kopo da mangi kwa ma. Bola tui go baka ni mai bola ma ake ta na akwa kwa ge. Kwa antere wacha ngel kwa kwa mangi bola. Tang hwa da tene ge da. Chela ge kwa antere wacha ngel kwa kwa bola. Tang hwa da wachia sentro len gare kuna. Chies kwa lechi wa. Tane kwa kwa bola tang hwa da a kecho. Tang hwa da tene au jala I bola ge kwa antere. Kwa kung nai bulat ang huwara tina kita Aw chela kama kwe Hale kuna bulat dudu kwa chia Hale kuna pula duduk kecil, tidak baca mengge kuka mengge. Yang hua di tenek akhir dah utala, ibu le kuat tidak mengge tias kalau cik dan ikut negatif nampak la cingana. Tiap boleh dapat siap, hale kuna tenek. Matlah la cingana, kecoh ia boleh ke kuat. Yang hua di kecoh ia boleh kuat mengge kecil ne ukaya. He kuat tidak baca mengge kuka, balik kuna. Angat ira kucoh. Kikani kuna iku antere baca mungkin kau mangge bola market dan aku aku agak TS Galaxy Queens. Yerta kuna iki tewan market dan aku aku aku anda mangge bola. Kau tu jalan kani kuna itu angkara si plan ini market dan aku jalan kau mangku aku. Hendra number 22. Anak kau kuna kau tu apa iku antere baca mungkin kau mangge bola dan angkara kecoh. Cikgu sini kau le. Baca ni kau. Dua boleh kau antere baca mungkin kau aku. Kuyang hari kaya guna, kuyang hari kaya guna tenne refresh song, iya songi kua, angkuran na tutro de cew kamu kue, balik pulang nak ikut cew, kua antere baca angkuk kamu enggak, tutro de kamu cew boleh ka, orang home kamu kue naik kete wana, he kua antere baca angkuk kua kura mangge bola, agumi tenne 10 minit to try mangge kua, sun game tenne 0-0. Spani chaga kake ako kakwe
1: kwana bora te bora kwana kwana den ngor kwe ha da sino ngi di ate ka ha ki tis kala si jing is aba se ate ka ha ti ha jing je ka ka ka gore ere ra bora ki kwe den ngor ngi di ye ki bi na ha ha ka su ga pere ka ta ba si kwe wa ta si na ku pa bel ku si ki ये तो सच्चा थी ये तेरे तेरे कम से ये करना एक बोरा एक अखरो खाने इस नावे हज़ आवाज़ हुए न पास कटक ऐ थी हज़ दी हज़ कर करवाती हम बेटा है यहाँ कांग बोरा Bora 21 kwara na yata ba bora ta ya kang. 21 matlala. Ne ke ma bora tlo rona kana ga ke ntse ko ntati ta ba ntse na ta ka ti gwana ma bora. Ya ba ka di se ho kopa belts dik. 20 da ke a ka ti smeda. Niente la questa ancora chiama carajo a te ties galaxy zioka khaju tiga kwezinto sento ne katkhunya khaju bora he khaju dia ta ka ha ka suka go ku khaju ka char chere na khaya khaju go khwe maga gula chama 5 sini bora he khur khur ka bora ss weni kai kai khatkhunya te khaju di khaju chere chere da ka ha ana khaje ta taban te sa khata bora kurus kaya jain ta kare kare ngona kha bara gaba ki khun khun na kanda khara kha khaji di khaji kir kir na kon khang i o ya gawa kha ti ta te ta khani ku ur hota khun khwa ka se ka bora kha ba sinang is na 12 ka 6 minute ke te se se kha ta ha number 30 kha tele di ju go kwe kebi na kha bora kai kaya 32 da bora khun ya kai kaya khara ta ba bora gona kha ha ngju we gwanam khabore ha teki kanga ko te tai khabore ngata e be na khoyan tsin tertin ka sai sie kreska 12 ka sai minute ke te ha ta khan gwanam khan ji ngonu ngonu ja ba kan di sin sai sign ju ka 21 jam sa khamare bora e ku papel se di di bora ha matala matala mo ko nota e kar kha ye tsetere na ka ka gori tak puru na khoy bora kai kai ha ku ta ti su ie ji ji ia ka khosa kya ta dara sin kha tan ji aja kar kar ta bangwa kha bara te bora si we Eji se khata khati di bora khati ana i karak din sakyati Tsika ko kai kai ya kai ko taba tsika shoka kyare shi na siyati kha andas ngo khati ji sin tai tak isu isi ka ndai ko khati isa bora e Kuru kuru da kai ha bora ma bora Nin za bora ku ku ya tsuni te ni han tin sika ya bora e ka ka ka kara khasi wa ye kyare kyare na khang ngor kha ko ngang ngani ya bora atar kuru da kai ha e ke 28 kara na khati di ko ka isu ye ties kala tsika ko kara khata ge ti ya ko yare hambi ak bora khwar ko ya ye kara na khaku ko sat ya ti ya ko ita ku ka kha kus ka ye kara na kyare kyare ngi ko ek ana e kara pas ko kha khati di ke ja ko ko sat ya ta ya ti ta je te ya khata dang ko ek khati Musi très wa rek ni wa te ya kata pusi kwesi kik. Gwana mo khabora ha ka he. Gora te mo ko kha te ngata pam ko te ka pioro ka le kata. Ka le kata pam ko te anda sin ko das ka. Ta bana su se ra kha ukri ka ja ku sak. 22 he anda sin ku ek pam ku pa bel ti ju ka. Gwanam khabora ke za ku ntati number 4 he number 4 wa just na a ka de koram ngeje u ka ha ties galaxy ka manenge la na hor ni ni se khabora ku ba bel si ni ku ba bel tu mo gon dai kara khat za ka gor tak ko u kara ngu thung kara ki bi na ho ju go khoi ba ki ya ba na ho Number 16 ngi go ko TS Galaxy je magagula kya banan rek ek ek turuna ya bora gonam ngu he kore khata tam su za ku ku da ka tin te ka ska 15 ka sai bride ke se khata ba ka ka ko gonam ngunu ngunu
0: ya ban ke 15 minute tra ngum pula tang ho da tane kera chala ke ko antere whatsapp ngul ko 00 ga spani chagang Tak stadium player tere batsang ngi ho gamang bula dang hora kaitso ek bula ngwa ek chigon ko pet ladies igani kuna tere batsang ho ko bula dang hora bachi jazu number 4 ge kwa chenen dang hora kaitso ya bula ka captain ge kwa tere batsang ho ko gamang bula dang hora tana agumi ngwa ga chigwa sungge I bula ku chi jana kama ko gamang ge twa gi ku kama ko bula TS Galaxy Queens ke tla tere batsang ge ho ko mangki ball position ga chigwa sungge twa tu dru jala kama ko ke kwa tere batsang ho ko ya ke kama ko ge bula tane batsang ko bula dang hora ba chi ma zin to sin ngana ta cha bula ge ka ang hora ba chi ga ko le kuna lu ko ma chi ngana wana bula kwa tin juma ga pa sa kuna tane sang ge kwa kwa dang hora na ge ta o chala I bula tere batsang ge kwa kwa tini chi ngana ba 16 ge kwa tane TS Collection Queens, Iwatana, what's on Hoga, good table at the Hana McLaren, what's one? Number five, get one down, Hara, good table of passing one, Sintotimana, Tatlani Kuna, good table of passing one, Halikuna, keep one, 1-2, and what a talk level at Central Lane Kuna, then among it. Then a TS Collection Queens were. Can't see from Kokwen, I turn a Twitter on among the Bola market and I'm not done. What a couple of us or Chuleguna. Refreshon, yet strong, the penalties, the quam. What happened? Masa bola magi tanah kuat-kuat. Penalties angkat pada kucau. Ancik pun kau kena kecewa warna. 17 minit terang di kuat angkat kita sungguh TS Collection Queens. Ibu la tere baca mungkin kau kau manggil la tang wah, cuma nak kecoh kare kipe cuma, bolak main mungkin kau antara baca kau kau baca Galaxy Queens show one, kupa biar ladies noto, kau antara baca kau kau first alpha, ibu la kau turun cila kau antara baca kau kau manggil bolang home kau kau na, kan siapa wana tere baca mungkin kau kau, ya cila tere baca kau kau manggil bola, angkuan tene, dong kau antara baca kau kau manggil bola Keep it away, Kuna. Tere batang hukwa. So kuat ika gangko. Tere batang hukwa kembali bulana. Anggo kekak kuat tere batang hukwa liandre. But 22 ye kuat tere. TS Collection ladies. Kansing hukwa kuat kupa pihak ladies kuat tweet awan. Ye kuat. Lacang kuat tere batang hukwa mangge bulatang hukwa kuat cinga hukwa ye kuat. Belever ye kuat cinga tere batang hukwa kuat kuat kupa pihak ladies kani batang hukwa kuat mangge. Pula mata kita nak kuat kuat. Mangkwa kalagi kuat dari baca mengkuat amangga 3 points yang kita kuat dia kuat. Citra Sunatias Galaxy Queens. Citra yang kuat cita 3 points ke kuat. Masantong. Wana day no hak hagi ilih hat suang dari baca mengkuat amangga. Agi tena kuat boleh tang wara kecoh ya eh. Ya kuat dari baca mengkuat amangga lain ikuna. Pula video cia tuak kuat boleh tang wara kecoh ka. Sintu singana. Pencer boleh kuna terbaca mengukur kemangga boleh cukup ciang hale. Kansin pun kau kau cintai Twitter orang jaga cintai. Nian cint minit terbaca mengukur kuang. 1-0. Ketis Galaxy Queens ke kuang. Mora atlet cok eh boleh kemangga bolang zoom kena. Atau mahu cukup kau kau aku kau terbaca mengukur kemangga aku aku luka kriket kau itu ne. Agita angwat ingwasi tri dia tak tanya baca mengukur kau kau. Baca kemangga askam makai. Kesontak mukamu kau antara baca muka bola pelang atau kucau. Ya kucu kau antara TS Galaxy Queens. You antara baca muka kau mangi bola. Anghar apa sih antara baca muka kau naga cik sini bola neng muat eh. Cebenisa. Kau tiva sabola neng tu drone jelah kau mangi disa kau tiva. Pena bola neng last minute cebenisa. Two ke guna. Kakek tua ni kalau kita terbaca mungkin aku korang boleh cingkan na terawih ke lain ikut terbaca mungkin boleh tuak kengodan muda akhir cakap hegi ke lain ikut terbaca muda tena angwan ekwa antena tuan tak minit kira kuge kuang tena 1-0
1: cek baru kerana ini ada saya kuku hingat kalau kuku agai dera oke kalau agai kita Kau baca bahasa cakap cakap biar tiri sahaja bahasa cakap anda kekuat insan aku kah ingin kuat cakera hebatlah iya tetapi aku tak kuat kah kalau bahu suku ya ha jadi kiri na anak aku saya kau boleh kah kau ini jadi nu kau papi al sista bahasa anak aku kah kau ini jadi tahan aja nanti kalau bahu aku tak ha kah kau ini hati es galaxy queen sih nu kau dalam hangon kau papi al ladies sih. Nah, tekankan untuk BNM tuan tak kerja seperti sesuai sesuai siapa yang hankan aku ayat ayat kerja kerja tekan SK FM sekali. Honor tiap siapa yang order ni FM pun di sini dah hankan saya dia kahkai tinggal dalam sekam kota yang kau dah betul. tunda khatse kame ngivina khwata kama tetetengeta ya ku kame nama khwa kame ngoshika ngomanda khatse khwe ko chaka chatanda shimo ngikana hadi ya mukha kha khoma thangala aibe khana iya te khwenji ki kya oe khunwa de kona ikara ndi iya te anja bara khwen kwa bana ti khwe ye chan kara kanwa ti chan kara chana i khom shi khwe kay ke yakimi ti tawa ga bora ke yanga wa tarana ga ga ti ndi kwara da ka ha e ti ke kwa ka su iya kay kay ki da te da ki khwe wa ta sra da bora ga nam kuma gure ne iya kyar kyar taban ji kai da kirkir da take tinju go kwenta corona gu isaki tes galaxy ji go kwe ya kakaram kai ka te ya ya to chure kwa kada ka bora kwe ta ha ka su iya dalam kan di sia ka bora ya ndes tes galaxy ji di ha tek kwara na ka sa ta en na na ha ji di ke mo re garanti es galaxy ze azal jilo popo ani kho azal kwa ho ta anga ko etete na ko po bel ji an kan wa nda ji nda ji khauteng ja ti kwa i he ji ya ma kwa ya ki ka ga ko ya wa ko na i ate ya ma kwa ya ki ji ya ma kwa tsani kara tere ko kwa ti tere ko ko ta na kwa kwa i ate ya ma kwa ya mora ko taba chuchu kha ke suka ana ikara kha ko se chekara kha ji kan ikoko se mo kha gao kyate mori wala ji ke ja kya ko bora kara ko kan iya ta ba kan ne te kya ko bora se ko suka kya he kha ko ya ti ya se ro kha ta kya ta kha ke kya khu se na kha hai di se ta kya ti ko nam bora ek
2: wala preja sa va ofite ha
1: wala ha ke ji kya te ya ko ku i bora he ta ko te i ta ye ko ji yabakas en sai se khaju di borani eku ko ko khatende o iere tak number 9 khaju ka ki jam san do sino borah e
2: telefon
1: mangani
2: borani ki
1: gana kha borai kyare sino khaju kai kai khanti sa jawate ek ek ai ya khro kha borah e ya khaju di ta kai kha gana number 10 ts galaxy ji uka Michael Gana mga ha bora si tra ta ka iza ku da te da ka ya ha Supa bias ji na supa likie te ta ka ra ta ke ha ka su ka Holy uchi o Krishna ti anda So li ha ande ku ku ti ya ka South Africa su o su ka ju an ja ko ya ha he ne ha yabakari sira hata bora ke suka ya kosna kyangu ya tete gamsa sinto ka kosna kara gamsa kara ku wa ha zeniski ku wa hata bora zeni gwana mja kyara tete ka ya ti iya nda chunya tete Nzi ya yara ta kaya ti bora te kama da ta ngangi bi ko ebe ebe na khoe na anza ter ta ka sai si minute shuka kuwa khoe ata ki ata koma ti ta ya ma khot ni ta ba khan ji ta ki ko ta minute ti ya kuwa ta ba ngi ya ti go ko shuka ti kyar kyar na khoa khati ta ba qara te and su nu dango kai ko ko ka sa ka si si ya khu ko ko ti si oro khu yo de tres ka 25 ki sai ya khaya ha minute et kai ka kwa ka pioro ka re ha ta ye ha si tum he ho ha ngi smeda su jena te ya ka o we anderson ti ka so ka ka o kwe ka o ruta anga ku tin ajin ba o kri ke anderson u ka ro ka ha bo ra ko ta ya hindi de ha kar kar na te bo ra ko ka te ta ta ba ha bo ra hindi kopa bert ji ko ya te be ngi ka bo ra ka su i kan ji haji ka ya han ya te su ka haji ya ta ka ha kwa nam ka ka ko tu i ha ti es kala ti no na kopa bert ji
0: ya mang de 25 minute tra ngi kan pa na wa kya 26 minute ke kwa ken ta na pa ni ke kwa ngi spa ni cha ga sa ka ni tre ba cha ngi ko mang ge bo la kwa ha da wo chi am ha de ku na kwegea kuchikwa kupa bel kani kuna tere wacha ngwe kwa mangi fe chonge kwa na asini kula ma aketa na kwa kwa kwega na kote tuwe chela kwa disaga kumge kuna masinkar ki matre ga kuna tiamana akwa kwa ki kuna tere wacha ngwe kwa ganta refre asunge kwa ntane chitra suni kagi kuna tele wacha ngakama pula market na akokwa fegi kang ma tele kucho kupa bel ladies kani kuna tele wacha ngakwa lanja ke kuli kuna manke defender tene ngwa de kwatu drujala he kwa tele wacha ngakwa mangi pula kwa friend wa chia tis galaxy queens kain na tene 27 minutes to chang on tele wacha ngakwa mangi left kana kuna ang huara kecho apoleka kwante ni atikasunge 20 ke konsentrela wana kazi ngun kwa tere bacha ngun kwa dang huara gun ho hanna hamba 8 ke kwante ne yuwa kwa dang huara tra au ngwa tere bacha ngun kwa mangi bola a keta na kwa kwa tasle ni kuna bola duko chia ang huara akumi ngwa tere bacha ngun kwa mangi gutue bola duko passing ha Ini kuna terbaca mengukur mangi yang kalau kuna mangi bola play one nak eh. Ibu ni terbaca mengukur kau bola yang kuat aku cie. Cie sekolah si Queens kini kuna pala sih mana. Ba 26 ke kau. Aku lah tua bola aku duit dah nak lihat dalam 22 dah aku kong lah bola. Si lady terbaca mengukur kau mangi bola itu yang kuat. Agar aku sila terbaca mengukur mangi tua kau bola itu yang kuat. Aku mengaw. Kan sih kuna kau kau naik cene tu itu warna. Kwa antere bacha mungi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa antere bacha mungi kwa bula tangu hwara kutewe chika si kaya kachage yukani kuna tana yuka chika antia skiliki Queens kupa pelt ladies ka kwa yuka kwa antere tse bula geba kani kwa antere bacha mungi kwa chika si wana kama kwe kansi kaisi tere wa changu kwa mangi bula tangu hwana kwe chawat he kwa leni kuna tere wa changu kwa kwa nge Hollywood Bet Super League mkake angwa tere wa changu kwa kwa mangi bula chingana leni kuna tangu hwana kwe chawat ngu hwana awchele bula tere wa changu kwa kwa mangi pala ngwa kikuwa tere wa changu kwa chitka sungi kipa chawisi Agir out cela sabula tere baca mungkin koko. Hari kuna bulan dua baca sentral yang kena kuna. Yang huara sini kau pun me. Kuan tere baca mungkin koko asyik kasing ngaji fenai green. Kupa bet ladies kena kuna. Kalau tuan ngoga kau ikat tere baca mungkin koko itu yang huara. Agir out cela ibu tere baca mungkin koko bola yang huara baca cineo. Chimana wana bola kutie bola dhana matlala jersey number 5 chana wana bola kwa kudita hana sin touch chimana wana bola kwa kwa timu ya pasi kuna angwana tena kuna bola kutie bola pasi na gangu na tena incho ngai bola tena lady kuna mangi bola tudo kwa chana number 28 ke kwa tere bacha mungu kwa mangi bola tangwana kwa kuncha kwa kuncha chimana angwana kecho hali kuna mangi are ma kwa tena chinko tere bacha mungu kwa mangi bola ngumu kwa angwana kecho ka atinko Ekwa antere baca mungge kwa kwa mangi bola dan hora ko pasi chingwa kupa bel ladies dan center la chingwa na akala to bola ko kwa tu bola ko chingwa ga tsu sing em po ge to kuna kya bola tene membe 25 ke kwa antene kya to kuna tere baca mungge kwa kwa mangi sa bola to tu ga wana kama ko ge gang tene baca mungge bola dan hora ko chia chia galaxy queens you are kwa antene dan hora chong hora ga tinko kuli kuna mangi bola tangwa kwa antere bacha ngoko tangwa ra kai chot eh kwa antere bacha ngoko ka chika sung 50 minute tang ge da sopa kwa bula ka uchi ga of time chama
1: kayas ka kwa ngwa bora tiata ka sai bura da kete se se ga ta ka ka kwete ta kwa ta be ji eh kui kha ka ketre da ka ha ko ta be kui kha sin amiki Tis Galaxy kui kha nyata kaya ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha haji ke usay ba ta kya kya ta khan se ko haji ki kona si ha ta khaji dango ek go atwe tudi se ko mu ana ha ta ke haji ke kala aga he khom khom mu nya yo iji khamana ko haji aga buruwe wo ta ngi kya ko haji aga he chaka kara ita e ho iku si ka khuji gwanam chaka kara ita ka ko ha tes ka ye barana ta bora kara ha jama ka di se ha bora tes galaxy queen si di aki jama ka sa tamate zin to jama ka da su yasmeda ka su yasmeda ta ba han bara bara nan ka bura jama ka da di se da ka tinu ji di kai kai ka jawo ka ta ba ka koya han ji ko ba na ka go ko ku ta ti 29 ya kuba ba alsi ka kwara da ka ti mfati kana ha bura ha ki ka so ka ti galaxy ji di yamo ga boray ndi kwa ko tete dara na hay ngi ngi xor ba sa jaw taw xani xan ko ngo xata ye ki hay hay sheshu war boray hay jar ci tor ko mo sa hay xab ni hay won xata jatt ndi te ya xata ba ki dango wu sa na te ki ye tamarti taman ta ko ci xa zeyna ki ya wot boray refil wa zeyna eh ye ko na ba ngana ba yana ci tor ba xan dango wu ki ki te fa xa ka captain she xa en ka ya xati ties galaxy ju ka te ki ye kana khabara ko ya ha class ka jo sun twen derta ka sa sikite si ka ta ha ti e e na ha ngi ta ya 3 en derta ha e khum kara ti sun khabara ka sa da ka ti di na ha ta e ki ji khum mam ka ti go ko sik ye ka ti go ko ya ta ban gwanan ka sa da ka ha ti ko pa be al ti gwanan a da lo sun ji ha ji ka kara ha ta ha ji ka ka sa kya ti e ki gwanan bora ko da ka ha ha ka pi ro ka re ha ta ki ties galaxy di bora and sina ko dan wa ni phala e ta na ha 26 e bora ka number 26 e phala ana wa bora ka iza ko da ka ha za ta ta ka tere x ka fm honar ten sheben o da khana fm ziki ato hata ketak ketati te ustasi jao dam sika khu sina da ha khara cha ka wa pe tawe ka ngor wa smeda ora gi sina da smeda di smeda mo din za 2080 ha joka ko balak si ka homba homba ki ka da bora ya dar da su ya kha ha di di shwa su ya da na si shwa ka kare da won gom ko wa ha mo da ka ka sa ya wa te ne ka ka ka ku ta i ka ai ku wa ngo he ji ker ker na ka ja ku ta ki bi na kha ka ka ya da ye guri akin hange kha ki sa kya gur ya isar ngi bisin khat khai khawa de khai makiri aki ese kha bora gwanam kha kun kara de ti ma hai khatre khat ka suka hai kyal kyal de bora hai haji dia ta gwanam kha haji ata ana ikara kha ko ta ti gwanam ka ka ur ka kar ta khan jite ya khat ties galaxy haji buru wa tu ek khuka khwe haji ne da khabar ta agara khoi da ba kar kar na ka suka bora mg di ski thai ka se kha haji ke da kum kara ti ties galaxy ji di haji khir khir da ka ha na ba te na ha michael khara khas me da kis me da mo kon da utar ta man khal aw ha michael suka michael mu sa ji sin jar da ka ti yar da ka gonam ha haji na ba te ji sin khada ti da khani te ya kha ta ka suki ski khas na bora ka ni jab ka di se kha michael ha na ba te na ske kana kema ka sa bora kai kai kyam sa da ni tara ni ak tara na ka ho te tas ka pai fen der ta ses yo kamne de ti ka gum tin khana sun se ya khan kimi kul ki te khe ka ka sa jeni ta te pas no sa
3: tena tena e
0: ya kwa na so pa 10 minute chong ngi kwa ter ba chang ngi ko ga bola chi ga of them ke kwa ter ba chang ngi ka so kem ta na khan nil ke kwa chi ska lexi queen chwa wan kupa belt ladies chwa no to tere ba tsang nge kwa kormang bola tang hora ke chot e kai ko antene in hora tana a kid out le bola tsit kasung ge ts galaxy queens bola mat ka kid na kwa kwa ko antere ba tsang nge kwa so inu ha tsua yene ge kwa gen da na zero skwe tsung nge kwa antene ba tsang ho ba tang hora de tsa ja bola ka ngwa ka tsing ngom kwa ngona so te ka ngona de ki ba tsang kha tane tsit kasung ge disa ge bola kwa tu tu jala kwa antere ba tsang nge kwa kwa tsit kasung ge kwa belt ladies wana kologe ambre icha ipula tene wa tsangge kwa kwa katsikange pole matake ne go kwa kwa kwa tisha ke akwa wa tere wa tsangge kwa kwa kwa kunga bula dangwara akichala ebula tene cha ngge kwa kwa ngwana tena ake au tsele bula bula ngwa kucho kona ke kwa gani tere batsa ngge kwa kwa mangi bula ma ake tena kwa kwa kwa ndere batsa ngge kwa ngge ba bi le isko ke da wana kona kan sik ngum kwa kwa na dang hore ke tsora ki pa ngam kha kwa tere batsa ngge kwa kwa mangi kri tene chicho na ikona ke kwa Sakuga Guan Tinio, number 16, what is Sakuga Guan? Sinturban, what a couple of one safety first, Kikwa. Polypula, a good show. You don't want a clock deal. First alpha, once nil. You can't tell what's happening to Grammaiman or Latin. She keeps on to your quantity. So you got the Nazi Ebola. When the Charles Electra was happening to your cock with a monkey, talking about the water. I click Nagi Kwang. Number 11, you call Cooper Pit, ladies. Get corner, a kitchen one now. I'm quite a catch up, a black art in it. It's the Kwang, come kick what you want to use, Galaxy Queens. I was terrible at some go come and keep talking with Bulla. I get out of the terrible at some monkey got stressing it. See, get your chicken, my Bulla. I see again, no, my kid in a quack world. You got some skate Bulla get your chicken. What a tenacoma. Keep walking on and what a catch up, bullet block, and how it would not go through the come away, Bulla, do the chicken. Cooper bed, ladies, now. Chaslani kuna bulecia dan hwara kutuwe pasi atang kuna tere batang ko mangi bulet dan hwara kwa gome ko an tere batang ko kwa chess collection queens wa ke kwa kocha sizwe sibia giran hwara klek nei bulagi kwa an tere batang ge kwa kwa ke kupa bel dua sibela Kwa antara baca mungkin kau kuat cik kau singgah 26 tahun. Mai bola market na aku kuat. Ikan ikan ni baca mungkin kau kuat mungkin bola. Anghuara. Cina gila cila lagi kau ang. Oli kuna itu cingana. Cina wakik kau antara baca mungkin kau kuat cuci bola dah pasi. Cilaini kuna kau ang sih jauh kuat cie. Cingana anghuara kuat Keep away wanted it close no blood on the catch up. And I know what I could create wanted it was a couple of palang a cucho. Because he came back to the Rudger, I come away 3 points. He tanky that's not. If wanted it was a good cocobangle, just got singer, stung, papel, can go nagge. You call it for a monkey. He attacked him away, tell what I'm get cocoa. Mana tu nak kucing? Kang kuno. Kucing mana cuaca? Lagi kuda bola cing ni. Tapi aku antara macam mungkin aku tang mana kecoh mereka. Masuk aku 5 minit bola kau ngawi.
1: Temu orang kalah kalah tapi tak kuat tak kuat terbang terus negeri. Uat tengah tak kuat. Kau yang ujian biasa tekan aku sah 5 minit terus kuat. Nanti hamkan mana kia hari tu tak kuat kelas nak jarabe. Anda sudah borak ini, dia tidak akan ada atas ikan aku di kain tak. Kekuanam tini di kuih, saya kata kuih parah, kuih khuasa nama yang kata, tuan ke susah saya komiku. Yang ia borak tak kuih, saya kuih aku yang kuih sana. Aki khasat, saya borak, ia kata kuih, saya kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih ku ya kupi ngore ne di sehata bora ada sun akai de ties kalaksa jidi go kwa juhen isa magagula copa belt ties ni ties galaxy queens kui kha copa belt ladies di ganam hande kapiro kare khata video captain daba watina ba 88 ora ha jame gore ndo te kara hingra ave captain sha ke kare kha kha ye zamane ye feel wo jeni daba ti awa kha ora ta banda sho ye de ke ku matin ye ju sab di sha kha copa beats do se foca com sem cara cara faz uns 21 faz show cap a de guerra bora quer quer vai que é bora com tem ia fora que bora que será que é acaba de chiu aqui bora go com ai gato de go go que bora ataca via cano copa beats de tava haro ku se na o crise oi que bora go com que que que vai na tava haso se o se bora nom tá cara com o que se vai que era se da que se ia que suka ia mo go que habe go se que bo go coro da rata aqui bem na hora que bora enju qua que ngi oi ku gara da te tava haro a asai si si o se na veta ia hata que suka bora enta se kana kuiga kuiga e de que ku su ani za kun qasa da que su i hem fati dine o mfati anda copa beats ku eh tro ka cara ta ka kuiti ntle ka ka kwati eh dine o mfati ka cara ta ka kuiti copa beats ka ntle ka ka kwati ta ka ka kuita na kwa na ziki hen e go ka kwile tsena ka go tlhaka suka bora e kana ha le ko e tuiga ko ba bels ladies di tuiga tuiga tuiga ka di ha kanda sun ke bi ko ngi ta e bana ka ma ko gom ko e to mo na tan jar ta e ngi bi ko suki ko me go e kam he ku mo sun khere da ka su i suki ma ko go i he to mo na tan ta te ti si i suka da ka ju ko ji a suki ko me go bana khabora ha tseka teng le tate e bana khae ke biku suka zin tok ya bakasa e ke jam sa kya tawe tus ka kha hate ya ke sia ye dara no khu kara tawe ngai sin ani zater khaji ke to na chuchu bere ji khaji cho kara ka ya tin ne khaji ke ta ke te kha ta gya kya de zin karate hai ji khun kha ta ke ha ti tawe khae mu de kara khae ke khar ta khae ke ke gya ka te tawe kwara bora sia ka khwa ni 28 ye ajo ka homba eh giao kiat ke kwaras ke tava bore kala khata te muar kala khan bore kala khata teska bore ata kha ikara to ta ya ha copa belt taban ko in ok kala kha haji te ta giao kiat haji ka ka go khata haji ka ma khata ke su ko ku ku in ji ku ji haji ka kara khu teng i ve ti keska haji taban kyar kyar na ko ka kara bore kana ha ngata ka bore ko ta ya kapiero ko suka komi ko ma ko adi ko ma ta ri ta ka e ko te kapiero he indi su sana ko ta ko kom da ha ma ko re ta indi ko ya ko ko kir kir sina ta da su tu ma ta ku re ho ha ta ko ta ba han ta na ti ko na iya ta ka awas ya ha ya ake he to usa thuma be ta ba hanu khaya khaya ti ska khay kuru ska yang nuwa ska kuru he thuma ta ma hanu khayo kri shi khu shi na khwa tri khasa shi na shi minute ta ska ake e ko na mete ji a tri shi hin ya tek kre ko mana a o swa hin ji tri mo ka ka sa kopa bel ji ata khaji ma khun khaya ko ta khaji na kwa ko wa che ma khaji ko ko tri hin ji na tri khaji ya ma ta be ji ji kam kara khwan ka hen khaji ko tri ka ta ti ma tri he ka ka kam kui kui ya khwa be nu kam kana khata be gos ki dri ka koi ka kara khoyen gi ku sa en ji na ti ata ata ng bae ba be go khat he ki ya ga kya ti go khwe ta ko khe ge gu ko ge ta te te ta man bore ta an ja kuwa ya ma ka di sia kho haji di ganam ties galaxy ko ji a ta haji di sia ta haji di sia ta ka khati gom khoeng na a di di betio bora khang ia tsanya khang di di khate ho kan ko obet uthi ngiyamthatha khona cesika kuyeti bola eh matlala kuruna eke iza kugari taba khani cewusa kunwabe asiwaye kharikati ekhoya anderson ngokhoma kuthulthula kuyeqhatha kuyawata bahani kuyesina be eh kitakarena khoya yakyao kar ke ye khasa ajin iwe ngo bona tayemo kha gyao kya taba isina tuwe akni khwara khata go khosuka ukwe khwa hata kwang go nga gore tisa isiki anderson ak gwana mkha nga go kuqisa tate kha bora he ts galaxy queen si je khadi dia ta kha uji mare khadi gwana mkwenye o kiti khadi fera ani jate tawe khadi kan twan khadi shi uti kwe ha kay kom tabatana khoya nga te khudi chakara ta kay ti hambe do bana ta wai ji question of ji question iya gun ji dia ta kay ha e gina te ya khata bora e khaju gana a ka te ta bane khuita se khwa kay ta kum kata ti iya kare kare ya e kan na na michael se kasi bora michael ta bana anda chi ka kare kare chi ka khwe mo gun te kar kha jau ka gore ta tu ya khoya kay kay uska ka char char te dabe ka khun khun na khaya aki ko ba bel chuka khir khir na ka se fa ko e ke ya khat ngo has ke in zakum thoda ti ta ka tuya khoyang ko bara na khak ta ban kai khata ko khak e gori ka sa ta ko ye ku ho ho ye ngi kha mfati anda sin ta ya kam sik khashik ya ga se na ka sik khaya thum kar hat ti ye khak ak ko wate na si toma ain ki giant ta bom toma cha giant nam ta ki wana ba bora ko ta ya ha ku ira ku isa ka sa ta ta ta ta x ka fm 107 o da khone fm ski a ju khudi sina ta ha ka ju khaji te ki kam se ko ya kha ka a ti di de ne um fati and the yellow card ya kha
4: eh a ga vita ha ke te ta u gri ka ta ba khan chakra ta ka ba nam ha
1: kapiro di ke kha kwa ing committee manja kapiro ma kam ke gono ma ti je ke gen sana ka ta ka sai thong ka ta ti re ta pe da bora se se kha khum ka gori i ye kona ikare dar na ta ata si ya kan kapiro kho be che mo go ma he mo ko te ti ska te ko ma ku ku jin ta ikara ha re ta ni ku ma ko se jam kho se ya kha tan kapiro kho kwa tengo si jam yo kha kapiro ke ka sa an kara kana na kha ke go jim ku su ka ka ta i he kaya sa da kaya khati gwanam kha kapiro wa ke khwa se na me khwan a ka di ke ngeng ke bi ku kam kha ya khwan di ngeng ku za ku ko ta ko su kom sa de khu di chakara da kaya ha no de khu di ngabe na ta ko di re ta ka nga ko e tui kha tui kha re di anda su no akhtin ka sa is mini de ki penalty is made at e ka na da khu ni ku ana ngeng ku ka ta ba han kam kha sa is mini te e khwa kam kam fati ta ba han tsho ka ka ras ka ku ke e tsa ka tui kha sa ngeng ku ke ji ya te gwanam ho kre ka ta ha chakara da kaya kha ham be tu tere da
0: Yaman keke mechi playoff them trying to come 1-1 ke spanichaga tere batsang nge kwa kwa manga sa bola tutru de tsala ga atna sunge kupa pel ladies ke tears galaxy queens makasa bola market ne kwa kwa ke wan tere batsang kwa kwa sunge bola tsala kama ke gang sunge spanish so se kwa kama ke manke kupa pel ladies manke ga bola hoy tu ke yesor ho de tsawan ke kwa tere batsang kwa kwa ball position ga tsu 50-50 as spanish so se ke kwa tere batsang kwa kwa shot on target da tsa tsa ke sa tere batsang kwa yellow card ne ke tears galaxy queens ke kwa anda tsi de uchiku anke kupa pet ladies tani offside mangi atene kulage spani sabisi tere bacha ko ko cha ge kwa kwa te kwa andan nang chi jala kuma ga wali chi ege ale kwa kuma tu rasa ge phola makka ge dane ke kwa kwa
5: khavana di kuwa ko ya de radio xk fm 107.9 toti khavana aka sa gako ji cricket ho krisenata ha ambora tanga de qiyate no nge somokrive icc women's t20 cricket world cup gaqwa ji nako na ka tsaika seko India ji 740 orokya kwa tuige kwarata ke no gwanam ka ga wokrina ta ke ha ga ji tsama ja o karata ke no akitimu wa de kwano South Africa ji ncinqe kungusa an ko corona ncinqe kara gyamate no tsekere kwana ka twede ko India ji logwe ki no ange agwe temunu temike South Africa ji an kokoro kara wo create nga kwana ka tido wa tengo easy a man ai ji wo krina ti kwa twa ku kara twa go no tikia o kara ko tsate khunta re ka tsha khom ke hamri beneditum ja
6: o norten sio pe neha fm ek a judi da tsi da nun hei ke tike cricket in hwan ko ICC Women's T20 World Cup ke ya dame wa ya protia he ke India ke ya iga ko England di ta tike bhola khon ko ga nyini ka India yi nga nam ta ka nyini ka ya siwin fierta ta South Africa protia ngwe o khinne e ta bhola ka masa khwa khama khuitani South Africa ka o yi ya ting ha ka watching wa marlis cup he ke trion ta India nga am khawa verma he ke batia ta tike ya khoko jutane ngheng ya i ke ya mani khwa ta kanina ma gudi da ka XKFM Platform 10 Studio
7: XKFM 107 o he ta khono 9 FM de ke 3 amako tau 52 minute se go tau te ja o kara khwana te Reinhard Kulabeka Punda de mono sport so ka te orota no sport Andrew no Rico ta ti te kun ka te boraso ane ne te mo nge giam kweso ane teke khata te Ricardo no Humphrey tano tsan onyo kara tsone sa ke aje khaji khaji te ke 20 a qhuwa kwe ne tikaisa kara go ta gono e kwa khusi no kwe tikhate tsamje a kya ka kwe ne te ana gwa ete wo kree sport e ta temiya te sino e kheria kwe teke 5 irisika ona a 5 ireki ya makwe tawk e senza kung a tsamje te goro kara twa kwene nga wa gate a ka di ka e ka o tsungwe o ehe na ti do te te ka e kwa gwene te muwa gwendeu a ka o tsungwa di dzao a kana ka e sikita kwene tsantsone sa khom dzao a ke wo kana ka e sikim ne ti ya bana ta tswa kwe tawk tswatse gatse a e khomata go tam kwane tswatse ga je qeqa e kono qemonde o aka o qongwa di jao areta kwane tsantse o jao e qewo e xe o tseka mjike tswibe tamano ana xa e jike hasadi yaka a xe o se o jike ding ne xe mo xe nqawa e ve ga jao e tenga ko ende kuri kwedzinde ende kuri kwedzita ma xe kha o tsu ane dzi tseka mjao tsene koka te jaro qare kwe tao tseka ma tseka di di nqom kwane te muja o tatimiye te no tleki ti tswa di tseu a tswa di ngama a tswa di tseu tseu a ekam na ekam tete ma na kwe tao tete tatine a tse ga tse ga tse te kia te kwe tao xa e ku tswa kwe te o xa e ku tsike ne ti dua te nga o ka xa e ku tsite xamka ko tsi tsan tseu ne sa kia in xam ara via ke ya kwe tao sonda tse tsame nke be na kwa kia te no te xa e kwa ko xam te muno tuwa kwe takwe te o jao eji antate kia wareta antate awasireta aji antone sa kia inha akwara jika tiwa ni soka timiwa kwe an kia inshonda hiti yote ga kwe ta umu nde utwe nji asonda yote ki karata ya hati ya gureta neti duwete te awasia kwa dakwana jika te o korona kia inkausi kwa kakwa kwe asonda yote te kakwa kwe ta ukungu kwa kwa eji ajitu anisoka haji to tsaka wesen rati Reinhard Kulabeka Punda na te ivere ha sport soka o sa nyenge ta bana nxa sa tsamje ke qhuwe etu ha dingo tonde tswa tsamge a jaman dikare ka kwe ta o kha sport khwena o kana na ha tswa ga se khirie te tsamje ka di gara o ka yakate no ka e kujika ha te tata ko o ajite o tsa o jo kenke tsini

0: sonaga wa bank etam ka e masa ka e tsitsipangi ma bankwa o tike tinga iko tsai dewe ka e ga masa ka ke tike iko panga kwa he kwa o na credit ka de dewe a kona mukika
1: sonaga e mis kai ta din ko tsau tsu nda o jawo kana tsai yeki ka o kuno jawo ko leta sona te ko mlete swere ma ko khate khana o kuno kwa ande ta cheka no nda o jawo kana ka o kuno nda khana ta ma ngam khare ko kwa ta
2: Altien da kako ni to mo ketom si to so ta ve pa ta kwane em ba kushen ko ga tin kuma kango ke kam to so so ham a tin kam na to so you the best my father okay a ti da wat an ke ka ti kuma ti ko ko te na te kuri na kuri kam na kam kanin ti ko ko kwari ko sa ta ye kam na ka wat ke to te tin kum yes mi ka ma se ka dang da mi father da ka kamate kya kara pe kumo pe to to kya ga te te ma kya cham dang ra an mi ya
3: ba gi khang ba chin da ki on na chi si si ko la cha ga an ra ma ga sla kha kha an na chi si a ka pla sa ga stil ma chi ma ni he pin pa ti ra kya in a min te ba fa da da han u tim ko ma kya kha ti ya ma ko tim ko ma ti a ka wa ko ja wi ka ti ti dambara na kha da ti bial na ko na si fon ki nga no ti a ko ma ni ya ya karama ko ti kya in tao tim kum bin me ti wam tim kuma ti ri an ge cha te tim kuma ri pan mam ti a sor ko ke ti a ko ti a kya ya tu ma ko ma ko na ge ama tu bu ve ra ki ko wa ti mi ya de ne ge fathers da kha kho tu tim kuma ri pan mam ti a ven pe amara ti ki mi ya tim kuma ri pan mam
2: ma kom ba lo ko ke ti te ti ne
4: Next FM.

0: na re teng siaba o he ta khono nya ga FM te ke te mono foi foi ka makota a ga nder ta community tsi te tla kwa e ga tsheka tsame ye re gwa ha Kimberley studio so ka te o sam ti o te a na swere masa wo kresi te mo te tsuma gyam no tsuma tsam kwa cricket ta tete hinti o te o
1: Do Havana tia ote Ricardo Juara no Hambri Benedito ta sam to khotwa ta ngi no nga gati cricket si e gatwa ji wo create nga tsame ka tote a ka sak e ni ka e ka seko India ji tsama na gheri na go ano a ji si gheri na 110 a gan 50 ga ya o jika siwe jika jikora no khaji yela over je khurikara tama twenda kho jem no kaika South Africa jik nyama kho tama den South Africa jik captain ne volvartino bretsi ta kha tama den South Africa jik 17 kya jiki ha no South Africa ji no da kha 17 over ji no 120 fier ta kha kya oji ange South Africa ji winner sak nu nu to ke dikhu karao cha te Hambri Benedito to a khuthaleka a ka sa
2: XK FM ono de sewa pen nega ju tanim chunga wam chingwa am cricket ye ka khe ju ke khala gi tho ke kam kai bakhani ji ya da mak amagi itani ghawai kumar ghawasa jumanya kwai ke kai chukwa bola chingwa kai kading nam india tiging nam to daing nam ki fa onutin age 5 ta dai sewa ki kai takani ne ka south africa gaku protia da idame khasopa kawayan ya gomi wa khama onutu we fiarta inke 17 ke ka gomi he ikha kaunga India Tawaveni, da Jujata ne masika makre te itoka khakoi kuma da kang magudivita ka ko lalu nui kai e ke Platfontein studio
0: ona reten seba o he ta khono nya ga fm te a cricket te ta ya swere mate cha Ricardo no Hambri ta Kimberley studio soka na tsantsoni sa cheka dza ujikoyo atano khus na kweta u tiwa ni soka ya gwa han te o sonda tsiki e ya tsamje ni ntin ga minute je wana mkhate ku ya ta ya ga qoi kweta u ku sa ta na te si ota te kunwa te ngo soka te ana gwa ite kunwa tlokedzi te de gwa kweta u kyana qwe te seis iresi ota

0: kamakuya tebe di kamakwa kwese tebe akwane kiki heka msatanma tiye kwa di kya a hun aneza kwi kya nyikara kuteku mtuwa kwa kya ni mtuwa na wakuru kuteku kwa hamza guru nako tiye kara kuteku kwa na kiki ane mza te a hun aneza jaka tena a hun aneza teku chaki ya kya nyikwe kwese na kachaki ya kwe kika mkwe di zako kara kuiku hun kara kwi te ando ndo sana te a chaki ya no aku aneshetako jara nako Tengu kiani mkiati anza. Humu tuna chaka anyago. Ye ngandi haka. Awa ngandi haka. Humu kala ya haka. Ya matama hakiya ha. Haku ino haka. Arako kutea. Takui. Aku ije tamano. Nde udire kam. Na udire imku yetu kwa. Kiani mchati kuiti. Om chaki tau kuma chakuru kwa. Tumse ndogo. Na wacha hika agore. Tumdi shomu kuta kam kaa. Cha aja katea kiani mani chaka. Nani chaka tau di kuunya kisiteko. Kama chaka tau kago. Akam kama yano. Chaka mtuwasi kati chiki. Die Plattfinden geht in Esakiat, Hito, de Queen, as Christen, de Canem Tuasia Rotten, de Ah, Canema Tesa T, is Ayasakuna Tes, Yako Karakuyako, de Kiheku and Doro Kote, Yamako, de Tua, Tesin, our de Teta, Kukun, Amakwe Rata, Tamakian, Karasina Kai, Kutu Amkoma, Tam Karakui, Trati Am de Tower, Tamakian. Erek pata kuna chasiye bunu. Hama cha hongo kara siku yego tamano. Chasi ku yego ku yego. Yehe mkoma chakaraka. Nita ti mkoma ii kara ha mkoma tamano. Tia ya chakara. Wat. Ufi ya hati kikoma kwe za kiat. Natangi ya misa natreta. Ata te wina kwe. Te kreusa wina kwe. Jaku hee. Chakaka. Te kwa wana ikwe chakasika jaku hee. Te jaku ya kawana si kreuka kwewe tako. Mua atuwi na kwewe. Te boro na kutamaya. Te tseri kwe. Te uchakasika. Kiani mteki kago sika. Kami kwa te kwane te. Kama te nga atu kwa kuri osiki tiniki. Anza te nga mku kwe. Kami kwa na nga mku kwe. Na kwa na kami ki atu kwa na tenu nga mku kwe. Kami tasi nga mku. Kie hema. Che mtasi mamiye tewe. Cha konsi kwa maa. Of cha konsi kwa na. Cha mua te kwe na cha utasi na. Anza ki hem chaki amburu nga kota mtama cha tasi kha kham kuin sik chatino ata akuna cha kyen ta ka ko chaki aro akuna sha he kamo te khun kara kui ku kona hiya ko teno mta ku kona te amu ko khani mo khamja ya gor te kuna ki ani cha waka kui ku teno te de a te thona na ko ku kona sek ai ka amaka kai ko ko te te a he tu te te khani ko teno ku kona tama ya go te ani cha waka kui kuno ku kona te o ka te khani ngus kan a jire ku ji te di kona te ku o te be nam ko nam ku kham kona kuna se kunya kare ko te khama ngam ku khum jata tino cha tu ko cha tama cha ngam ku khuta kona khani mte jawa te ngam ku khoma te mtuma te mtuma ku cha wo go be tui kha nga tama ndo ku khuta darasane o khani ma ngam ku ko nyam cham kha ngam ku ku khani mata te tu mo na khata ha ku igite ko mo te mdo ku mte ya ko me kona te kombre ha nyam o kha khani ma tui ku khuta te kombre ha satan mte ko mo kona verse be kite ko me kona khani ma tsewisa ngam ku khuta te ana khata kona khani ma te tsewisa ngam ku khomza te te tama te tsau te ngam ku eno tuna tama mo ko te ngam ku etwa kona ngam ku khomza te te ku i anja corona kha tsaka anja
1: amen
2: amen ta te koma te ya marindumba khsu anisinza swere manaha go kyanim dikuya an tsan kara dangi ha kuya ya te ki tsadu ha karave mara kyanim kwana sika te wo han tsan kara ha kiti dangi ate ya vat ata khwano tsam jansa a te koma go mari si tswana te ya tsiyama

50 minute ngidinqodi iqhinga inqoba sizikhe konke radio XKFM temse kita joya panu kuka ke wala senki chong e Ricardo ni ke hambre ginqonqa qadibe ana mqaleni ni ala ske plus 14 ke studio ngemse xa ngiyamana shila ngom cha program yenge ya wabuchililo ke wala senki chong nemse giyase mse qeto ge kango ka qisi tangidinqodi iqhinga ka ya wa priya ke gani takwa telikusa gite saw ko gi yawa wa ko mte tan ki ngwa chu kham ngam ta program ki chonda kum ta ti ki wona ga tsi u khabi kan gi yawa kalu kile ngam te tena gita ngwa ko da sa gna ga te mai gita au kham i ma gi ta ma chu ngale ngana ko kan ka gi ka wa ti gongi te tena gita ngwa ko ya te gita sa ku li ti ma i gita au kham ko mte tan ki ngwa chu kham ngam ta program ki gang se ni ki ko ma si ki wala se tam cha program kha ni king gi tigas tam cha ki wala kang yim cha gi ya si ka mak atu ki kon cha gi at kha ya tam cha gi sang ko ki kang kam bam cha ki mani to ki in ni kham cha gi kha wi ngwa tam cha program kha fi ki ngwa program ni gi tan kal kal tam cha ki si bi gi no na ta gi da si ka mak ai ta kha ni kim cha program si bi gi ni tin ni king gi tan lam cha ki wala kang fi ki si wa tik ki aha tegatini awalan ngau him tegi si kamat ay atoge kawesi ni hirigan kuna tamta kang mataku tefita.

0: tiɛ wotu di nɔ mama ti nɛrɛ ti wotu di ni tiɛ ma kɛ nta nta sɔnna tiɛ xarɔ kɔkɔ zi kpɛn a kɔta ma ti mama ni xaa ti kɛ ti kɔn ma ti ŋmam ti xaa tɛ lɛ xɔ am taa kɔn ma ti kɔn sɛ am ŋmam ti di kɔn ma am tiɛ tiɛ kɔn gara kɔ yɛkɔ wɛ tiɛ dako a tɛ kɔn gara kɔ yɛkɔ i ma han bɛrɛ xɔ ti ma ti am ŋmam ma ti ŋmaa kɔ tɛ nɛ.
1: Kɛ n ma yɔ gɛn ŋmɛ kɔ yɛ tɛ ma. Ndi an tiɛ nkaw nga fadɛri zaa kɛ kama te ti kum ane ti kum ma kɛ kam ti bɛst ane tiɛ kɔk. Al tiɛ n ta kaa kɔ hiɛ tɛ ma kɛ kam suwit ti tuɛ sɔta wɛ pa ta kɛ kɔ ane ɛn ba kusin. Kɔ ka ti kum ma ti kaa kɔ kɛ kam ti tɔk tɔk ham a. Sos ti kani ma ti tɔk tɔk kɔ. You the best my father.
2: Okay a ti tɛ ma ti an tiɛ nkaw ti kum ma tiɛ kɔk kɔ ɛn ɛn ɛ. Kuri na kuri kam na kam kani tiɛ kɔk kɔ kɔ a ti kɔk sa dangi.
3: Ke kam nga ka wat kien tuwa ten tim kum get mi ka wun mar tseka. Tang tam yad fadas da ke kamate. Ke kara te kum wak te kloa kloa. Ke kara te te maul ke kam tang da an mi yat.
4: Mpagin kong na vitsin da ki on na tiu si si skola tia gak ana ram ras la ha gak ana tiu si si a ka pla sa ras tiri nga jim mali. Happy ba!
5: Tin ka kien awin Fathers da hanu tim ko ma ke ha ti ya ma ko tim ko ma ti ak to ko zawi ka ti ti gambara na ko ta ti bial na ko na si fon ki na no ti ak ko man ya kara ma ko ti kya in ta tim ko ki ni e
4: ti ngam tim ko ma ti ri an ki ta te tim ko ma ri ta ngam ti asor ko ka ti ak ko ti kya ya ko ma ko ngo ko na ki ama tu hu ve ra ki ko wa ti mi ya de ngi ki fathers da ha ko no tim ko ma ri ta ngam ti aven kaya mara tingi miya tim ko mari tanna
6: ma kamba mbako place tu sa ti tanna mi sa mako tu mbako tonna mi ha se mano do da happy birthday.

0: kamtane nege ngawa yefrom nika lungsa diwe ke sonda skola ta sonda skola wachi jala katiseke agu atawa ikanda sonda hakuma ngang ita kaya wa kirka ya ganga atawa kakam he kawa ya kaya kirka atari na kutiwi tawa itawa galung sa sonda skola ta maasa kawusike yefrom akwa ngau kwa diwe was kirka ngwa kim aidi wa kirka diwe lungsa sonda skola ta maa ataka mikata wata kwa ngwa
1: Mia Mika Tamas on the school on Ervaser. Tagat Hotati Jalahun, Kimku Guda Wagitawa Girka. Girka, wow, that our long summer near Dulinki Girkan. Van Girka Waffer Aneria, Bible Wa Ota Gutti. Kiatik Gaita Kongawat, we are sinking mid our untoki gutting. Ta Endi Behen, the way who siki glass on the school. Tagahunkati Giki to a June, July. Kola o e wosi kregi tam. Ta joa ma krakhun dewe dehun. An mudakhi dewe ungawi dewe ki gerka. Kati ta dawa ke wa gerka ki tak dege koe gerka ki di. Kwa dawa ki tani silang de long sa. Ha dawa sila takana ne kanju sun ta sonda skol ka troti ta talam he. Tan kale ngui genhi kuna ki wa gerka ta ka gang kwa ka sun ta ke. Mi tala nga sa degi kati tia gerka. Ta minga eki tia gerka. Ta tikala kaka nga o, ta dawa kaka kwa nga, ta kaka cho, ta kaka wa gerka, ta kaka kwa nga cho, ta kaka kwa wa longsa, ta mkwe tui wa gerka nga mdewe unga wa gerka nga anmuda mdewe ngi longsa, ta bebe la probir ng longsa mdewe, keti jala hong, ke manire jala hong ya e, hafer menire ike kati kao, hei kwa tkwe kaka nga gagdu, van ka nga to kati kawa nga wa tkagi tike nga yefroki konjuke, kwa kwe o hong kwe o, ta kaka kwa kwe ta kwa tkwe kanga nga gagdu, ta kaka gyat o, wa kaka kokoma ke gyami.
2: Sonda skol trotati jala hong ke dewege kwa sung. Somte tumka sung deweka longsa. So sketchy ye from me kaking kwa deweka long sagan kaling with the chuka gay dewe kwa belanger keke ing pasika beheni soske girka kwang kom ing pasika beheni kan heg dawa heng ha agu dawa hunt ini wa sitwa gising ye dewege tam him dewe hunt ini wa sonda skol girka ng dewe u somte sung katye titwa gang girka ng dawa kawa nga konga he andahagi tige he pastor kwang tagawati dala hunke kilkle tele he kuna heta ne diwe he tuto he dalong sa kale ngwe zuka tisa ke ke tige he sige tisa bible verse ke tasi ke kutanga koko manga ma kemti ti ge hin ye ge he anda kha tuto ta saga ta ko ke ka ti ge hin ye ko ge zhokwa saga ta diwe ta kon he ke tige he sige nga ta nga diwe ta tuto ta long sege bible ta bible ati jala hang kem diwe ki diwe ki thwa momu dewe along sa bible ng ta ngheti ke bible kwa okwa ta koma ka wang ahe wa ubizilika ka gihin ka hositani na gya momu ake bekhena ka ke sonda school ta he ngakawe wa ubizilika ta katani ati zala hunke atlete mhim dewe unga wa gerka sos yani ware ke ika February ke sonda school ka bekhen ikde enskrefu ik hei klasi mate sos ke zuko okwa zuka oha dewe ki folkhen si khrati ka dial uwa dial u ta deweka longsa ta gati jala hanka longsa deweke gawa ke gawa ni kunga hua ta homo ni wa hanguwa wa tige he sonda skol a betegini ta sonda skol kwa mwa betegini ki kwa singi ke sonda skol si nunga tu hung si nguma ingin enda fandi yar siya si bray u kakto kalam kwa lingi kleto gihin kuna kan ngan ngiki zuka onervezi ria sonda skol si nunga ka tuwa deweki mali ta zuka tuwa deweki mali ta zwa tu deweki tuwa hung zwa tu ganyala deweki tuwa hung dewe dewe u ganyala yi dihin ki tuwa hung yi dihin dewe uwa gerka wa kakokoma ke gyami hima ngaling noe ki sonda skol ki tuwa
0: ya me saka king abra o ke maleta kama thota ka ha problema ke dewe dewe ding wa ke onervaiser hm ta ke kan wa chin nga chese ke da turu ke lungi sa to sonda skola e opa o enta iwa break ai
2: so ske men ha ka ka ha problema ke hale ni momu tete gihin toka firstan ke ke ka tung duka tu trek dewe anda kha hang dewe ngege ke ka se me bkhana fan yani wori totu ke december ma wa khaniti ta ngale ngwe dewe gisun dewe dihin ging ka ke ke duta singun ka tu dewe mali o si mali nga ama sala juga tu sos ke jwa tisa dewe ke honor ti yi ka tsingi ke honor ti ma sin kwa nga ti kwa nga kiki ma kalu ta ti usi sa kalu ta nga wake thwa e juta nana kletza wa nga dewe he dewe wa khani ti ta nini pas ya tsa zang dewe ti ino wa kwa la dewe tsa wa ta 4 ta belanger ke diwe 300 ta diwe ding tsoka hm ke ke diwe atu hm khani ti hm san ka tsong ka wa khani ti ke wa flis ga tsoka ta zuka tu hm yo khani ti ke wa khistele ke ga ke op december wa ti ke he sona school gi anniversary ka on a december ke abrai
0: ke sa sona school ang ai anniversary ng ke ka usi ke tsai ke tsai ya khwe tam a diwe de sing o sing fol khande yare ofu ka wa diwe ma ke wa sona school hi gatsu Only doing Jaya school and the longest, of whom only doing Jaya's care can the longest. Now I came, I didn't talk a little quatch who can go quad with Concasiki or Kirka, than calling me the way of Coca, Joe, of the way of Gumitaida, the Kula beer, and he did beer, the Kabasita, the market, I get what the going on. A conky kulum tum satchana, got to watch it la Catanina Ota and Adia Wakirka, Catane Ota Wakirka, what seemed a taki saco untam take, come through take, saco cigar, the program to the match.

Onların tensiyonu ya kabuğum tekiyasın kim tekiyatik demca program yang ki yawa debi tembot jal tuut kika program yang teki inkwaya si gamat demca program atau ki kum teki ya kau ngam demca program ki gang sini ki komasi kagi tawa program ye ki akle kamu ki kang wa debi tani gue kama ki ya kule bilang usah ki kacuan tetenek kita ngotak nga Dia bagi kelika ya uang bani jadi ni kita muda kena ngawa macam program atau kita kumpulki ya kau ngawa macam program kita bang sini kita komersi dan macam kiasan kita program macam kita kena ngawa ti semua bani bani tiba tiba macam kiasan kita ti semua kita kita dan kamu kau ya agi asa tu kunam ya agi asa sekolah bani kang kala ka tini ka giga kali kam chan wa ka ko kang ko yam cha program ki bang se ni ki komasi ta ma ji kum ta tu cha gyo na kang gya wa ka lu kelen ngum ta tina gi ta ngum ha kwe da sa ku li tik gana mam chan ngum gi ta au kam i ma gya ka ma chung ha len i ma gya ka ma gom sen gen ka gi kang yam cha tu cha gyo na yam cha tina gi ta ngum ha kwe ta gi ta sa ku li tik gana ma yam cha gi ta chuk kam ngawa yam cha program ki gang se ni ki ko ma si ki wala se ngam te gyang te te kang kam ba kon ki wala gang yem te ki ya si kam a kre nga wala se a kha te gi gen ni re o kom te gi a khwe nga wa ta program ki gang se ni ki ko ma si te tang ni ko ner ten si wa ke ni re te te ni ki ko i gi a nga wa ta program ki ko te gi ki kom te gi a khwe Ula sengi jom jatkan hota gumca fita Iwa paka delami.

sika temo no se ko ta ni kha am ta yo khari tsam gum tsam kha mene te ko sa se ko ta ngi kra kho ha no mbamba mbamba to di wa kha ha a tsam kha to kha ta te ta radio x ka fm se ta dar na ka te nte ke ko to we tsam se yang gi bina kho ha ta kho no go to no ti ta te xa e kwa te temye xae kuma ohi oro cance usatsheka kemcwiham a de kwarha sondaha ce mancima de komre kwarha de aka de di te komno yen en tuntah kadi cema te mcwema yini tate qie temdia kurie te ki 2000 en te komre kwarha 620 te u program heng ces kanyama tete ankate si te u anja go bible khoji u to kota ko tete ka tsamme tete ankate tsam si se tete ya ha ya ai kwate akwana ka hiti yo nga ka kusonda e je te to kota ko darako kwa kha

0: 15 Juni. Bakugwe kwa nanga sika khaya ta tini ku qocwe ndo jawo qane qayeki ka oqhumo jawo koreta kona te komle te swere ma ku khate khana oqhumo ande ta cheka no ndo kuti a khana qhawo kona nda khana tama ncam khare ku kwata
1: ye utu dzinga mama te nera utu dzinga te ma kenta nta sumo te kharo ku dzinga ngo tama mama ma khate ke tim koma tim ncam ti khate le kho am ta ko ke kaose am ncam ti di koma am ti ti a khomo gara ku ya khole ti a dako a ta khomo gara ku ya ima hambere ho ti mara ti am ncam ma ti nga ku tsen
2: ke nwa yo ke nwa ku ya ta ma ndi an ti an ka ma fa der sa re kama de tim kom an tim kom ka tsam ti best an ti ko altien ta kha ko hi ta ma ke tsam sweet tu so ta ve pa ta ki an em ba cushion kwa ka tim kom ma kha ko ke tsam ti tso tso ha ma tim kha ni ma tso tso kwa you the best my father okay ati ta ma ti an ke ka tim kom ma ti ko ko en en kurina kuri kam na kam khanim ti ko ko kwa ri ko sa dang
3: ke tsam nga ka wat ke tu ta tim kom get me ka ba mar tse ka dang ta mi father's da ka ma te Can't get a click, click, click, click, click, click, click, click,
4: click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click,
5: click, click, click, Fathers da hanu tim ku ma ke khati ya ma ku tim ku ma ti akta wat jawi ka ti ti gambara na khata ta ti bial na ko na si phone ki nano ti akto man ya ya kara ma ko ti kya in ta tim ku ti ngun ko
4: ti ngam tim ku ma ti kan ke cha te tim ku ma ri pa ngam ti asor ko ke ti akto ti kya ya tu ma ko ma ko na ke ama tu ku vera ki ko wa ti mi ya de ne ke fathers da kha kho tu tim ku ma ri pa ngam ti aven pe amara tin ki miya tim ku mrit anna
6: ma kamba ba ko pya si sa ti dan ami sa ma ko tu ba ko ton ami a ti sa mona da ha happy birthday
0: an te he an kara kirin te he ba ku pidi panye ki am te ma te ngat kon ke ka ba te ha namu ba ba ko te ha

0: sonaga wa bank etam ka e masa ka e tsitsipangi ma bankwa o tike tinga iko ka e dewe ka e masa ka e tike iko panga kwa e kwa o nga kwe dewe ka de dewe ako nga mke ka
1: sonaga e vins ka e te tini ko tautu nda o jawo ka e kwa e ki ka o kungo jawo kwa le ta sona te kwa mle te suere ma ko ka te kana o tong kwa an de ta cheka no de go ja ga na kha o kore nda kana ta ma nga mkhare ko kwa ta
2: ye o tu dinga mo ma tsena ra go tu dinga te ma ke nta nta sa mo ke ha ra go tu dinga mo ma mo ma ka ke tim ko ma tim nam ti ki kha te le kho am ta ko ti ka o se am nga ti di ko ma am ti e ti a kho mo ga ra ko ya kho le ti a da ko a ta ko mo ga ra ko ya ma ham ba re ho ti ma ra ti a ma nga ma ti nga ko se
3: ke no yo ge ng ko ya te ma Auntie and Gang, my father's like a camera, the drinking and the drinking will get something first and get gold. Auntie and the car will hear them get some shit to the sort of way, but like it's on the end by a cushion. Because the drinking will come, okay, come to talk to him. The drinking coming up to talk to him. You're the best, my father. Okay, Auntie, that was it. Auntie and Gang, the drinking will be a talk with pain and air. Kuri na kuri, come na come. Can you be a talk with quite a close at that? Coming out, I was here to open the room to get me up. I wake up. Dang the mere father's dark, I come at it. Can't get a big room of the door. Can't get a demo, can't come. Dang it, I'm me.
4: I'm bagging on the written back. He on the two sisters, call a chair, and I'm rust like a rat on a two sisters. A car plus a rust in my journey. Happy bar. Dear again, I'm in the. My father's da hanu tim ko ma ke kha ti ya ma go tim ko ma ti ak to wat ko jawi ka ti ti dambara na kha da ti bial na ko na si fon ki na no ti ak to man ya ya kara ma ko ti kya in chao tim ko ti no pe ti
5: ram tim ko ma
4: ti ya ni ki cha te tim ko ma ri pa ma am ti asor ko ke ti ak to ti kya ya to ma ko ma ko na ki ama tu bu ve ra ki ko wa ti mi ya de ni ki father's da kha kho tu tim ko ma ri pa ma Ti awen pe amara. Tingki minya tim ku mertana.
6: Mat kompan, bako kasih sen ami. Sama ko tu, bako tuan ami. Aku semua nak dah happy birthday.
1: Antai he, an kara kiri antai he. Ba aku kuit penyekit. Antai ma, ingat kan. Kaya kau ba antai a. Namu, ba ba kuar antai a. Kaya kara.
4: I love you.
3: Kan mo yogin ngik oyatama ntik antie ngal na father's da ke kamat timkum an timkum ke tsamti best an tie klok altien ta kha ko hi tama ke tsam sweet to so ta ve patak an emba cushion ko ga timkum ma kha ko ke tsamti tsok tso ham a so tim khani ma tsok tsot kho you the best my father okay ati tama ntik antie ngal timkum ma tie klok Kuri na kuri, kam na kam, kanin tiat kau tu kau ada kau sedangge.
7: Kita kam ngaku kau kian tuh dan tim kum get mika kau, marak seka. Tang tami ada father dah kau kamat. Kian kerat kum kau kau kau, kian kerat tema kau kam tang dia an mingat.
4: Bagi kan lebih cinta, ki orang tu sisi sekolah cakap anak orang ras lah kakak anak tu sisi kau plus ras tim rajin mali happy ba. Tin kian amin My father's da hanu tim ko ma ke kha ti ya ma ko tim ko ma ti ak to wat ko jawi ka ti ti gambara na kha da ti bial na ko na si fon ki nga no ti ak to man ya ya kara ma ko ti kya in chao tim ko ki ni e
5: ti ngam tim ko ma
4: ti ri an ki cha te tim ko ma ri pa nga am ti asor ko ka ti ak to ti kya ya to ma ko ngo ko na ki ama tu hu ve ra ki ko wa ti mi ya de ngi ki father's da kha kho no tim ko ma ri pa nga Ti awen pe amara. Tingki minya tim ku merit anam.
6: Mak komba, mbako plasi tu sa tikan ngami, sa mako tu mbako tuan ngami, hati sa mano du daka, happy birthday.
8: Nihe, sautam, Tia, Kurik Amna, no Western attack, I go over Tammy. With Tams get demo came by Tutu Karasopa and Kubina go, ah, Tammy. Makone Xka FM data, Darna, I, Nako Tel, Kay, San, ah, Kai Kuzi, Nahus Dama, De Aka, Ku Okunta Oe. Xka FM, Haikuina Konguru.

0: Bamba ngiwe koma tenkhona ngiye ambibele kwa singi yoni bara kutisha nyene bibele kikhala koma te kai nyama kota ko ta ko tama ito kemo ntoto ti chome ko te la pa ngi te ponte kamba te pa te mu te tama te a te tsantsisha nguimba kha te ke kete te se ke ko kani a na ko ko kani a ke ntui han te ma akwana ka ngite kom sein ga kuiji a ate kai de hate ka kama de hate ki tra de hate kuia de kunye wosha hito de tege hito de ka kana ho hito de hi ga mie de ko hate to de ka hote tuye hate wa o gube ga kwe shi to wa mara ga mtwa kama de jara de mbai de ga mtwa kama tra go koma de ki de ki te ka de hate kui a kama ko de ki ta de da o tosha Kauti adau akatera kutu kunci kampu tutu te kuaha ai sisre sembe kuen ka hoju kuka te kuaha te nuku hamen. Hamen de to ikanin kato ni uka ma hito te kai kua te kuom ngai jonga si kuta ha he. Kani ma kau kala e mose shima kani ma kau kala ta miye ka hito an kuena acha ngomo ma iyo a. Ankona boronga ay kanim ki ankona boronga ay Moses ki ankona kuye Egypte khana qala gata aja Moses ti kanim ti akom kwa ko khana qala gata khana ja o sha un tan tam kam deke o o mahambele Egypte khana ti eta ki eta ko ngun tam kam ngum ki khana ti un kuri kuisha da ankona qale kwa na tun ta ko kuye no kanim kana boronga ay ni kanim ki aja Egypte iyo akwena patu tiya no oi ta hono an kona ya eta ko miye ke a temporonga ta che ha Moses cha ke no amporonga te o he te a huoma cha ne cham khani ma ta temporonga ta te huoma ta ko cham khani mi se te cham khani ma te a kuin kuin dino Moses khani mi kala pra nai no Moses ma khani ma ngai ka nyom iyo a khoti ta dino an kwena a mungwa tena a iyo he an kwena kuin wo in adaha mozu ngoma ko tere pala ke so Jesus Christus im ada skrusi ke ke go kwa da te a Jesus Christus im ke gyawo te kwete ta ko mungo te kwete Jesus ima a mani te kunye wogo ni jonga te ke kana ta kama te ta ma adaha te im presidente ma ase Moses im kwa korona ko ima ngi ngu he manda ata ha ma keni ma tau tau kwe am presidente ma manda ati South Africa am manda adotin kwena so Moses im manda adorin kwena ta yo ma munwe na ana kunye goyi so nyu jwanga te guyeta ha ha jwanga ti akana kwata kwata ha ate kom kwa ko am presidente minye te kwate hinya gon presidente ma khamo ja ko kwa wo police a kwa ami kwa spatra kwene doctor kwa so ke he kwena a wo president maham o jao kwena an kwenta president mta te akom kunyate no nano te ki iego ka Moses im o ditangwe te komo nyosi kwa I Moses I ajak ate kom te hima kanim piche him koma ate reko ama kwena kwa wako kunsha na am koma a tun tao karai an kwema an kwena mboronga ama a no amboronga hay khanim tama duro hebe an kwen hiye hiye an kwen ki jere khan ma khara yela kwena a khafta khadin iyo pa tsumoi batim kwen o khawe ti an tsan oi an kwen an o he mu ko tse ko ta ya he mo sim ka mo si khanim ta ka kwen khanim ma an kwen a kwen kala khanim ka to ti to a ka ti hi to te te ke ko hi to te hi ka te ko miye te kwa Dako teke, kamke te kwa kyanim te kone kikye ko, nungalu kyanim te kama ku te unta veji. Nukom kai si kan kara tiya ko te hiye ta ha, te tsuru na kwata te kyanima, te hiye te eye ko ji ha. Ata kyanima hambe, nukom kai ki kwa ii kara te o tsuri ji te hiye ta ha, te ki a ko ji kana kwata to ja ha, te mungo te tsau shamboro ka kwata kyanim ki, kyanim kwa to kyari hani kyanim ka. Kyara hano kyanim ko te ya ta te kyanim ta kai ku te kri kyanim te tsone ta te kyanim ki te kyao kyanim ki kha ku
1: yona te xawukade aja hambe tuye phafo atinqe kompheke azikhanim xoroka ngakwana kancinjwa ngayicana ta ha te choko bichanim bichoneka kelima te qini kelima te galana ego hamke ete de te galana ego kwa kyan kanim kwa te hambe tuye dao nucha kaye kita ko lapra kanim ata ko a kanima mutamshika kun cha ye hi huji te huja ito te te te a more city mutamshika te de ye huki mutama te ya kwata te mungote te fiki te komo te radio ke te ya de khatala kwe makode oda ha an kwena wuta da kamkanima an kwena avaseta hande ho hiyeta ha han otere so aji aya ho chage to cha aje avashina ja lati khata akwana kanne tsamme cha oro hane ko kuro kanyo ko la paraka ko chamkanima ya khata ke tsamme ke hem tui khama hito avasi ke hem tui khama hito la paraka kanima ya ko tri kanima ya ko twa galana e emte a tsama de pa de tsama de chuchuk a em galana e ko te a hambe be go tem kanima Jesus Christ ma so kanim tsote we hito te yuka jawe ka hito te yuka oru handi khamie kwa a khuri o tse he a je ke hem tsui khama a je oru hane go ke hem kuruma be ge go ke hem damma bore go ta de khama kanima ta so kanim tsote a je khae tsame ya ho de teke kwe an o ho go hambe tsam a kene ma se la paraka te a kone ka kene to te nwe ga tsam te ga ta o ye ta te ku go te te ga te to kene ma la paraka e nwe mo go tse ma a ja go ye freda ga mte ma ne te hi to kyaran ga ba na ga ta te me Jesus Christus a ja ya ta ja o ka ne ti u ka ya ko Jesus Christus ya ko o ma ta ya ko kwa ma ta Jesus Christus te nwe mo go mke mke kene to te nwe te traha te uokala ha te nwishike to te mu kanim tsewe kanima te ngeka kanima te tsew tsew kanim tsone ke te alte te te kwinjike tsew Jesus Christus inke te asure ma te Matthew 6:20 ke te kom no te anga ma te that Jesus ya hen mkom ke ngota ham de sipos kota te no ham de sipo si to anka wa tui ham Judas te mi te ma ewe hi Jesus ma na satan ma kana Judas ma ta satan ma cha okara Judas ma no Judas si ko ewe priester kwa no foreman kwa an aya manda go ta tin kwa ka kwa na an kwa a si ko na he ka ti a am kom ti o ka a ben ka wa hinto di si to no yahe Jesus in kam de sipo ko ta khisman ki am charam ki ya ko ha to ka wo ga ta ka ti no ya he aki yako yako Judas yako even ne Jesus ma aja kam obe tim koma aja kam khama a to anja si ki ya Jesus ma yako ke wo ka khore Judas Jesus para Judas cha ko nam koma ya ha obe ka ewo dire ya khono aki kho he Jesus ma a khutwa a to Jesus ma kho ya soldat ko yako kho Jesus ma Petrus avasie Petrus ah Petrus tui kham de te akome no Petrus komo go no Jesus mie ka Petrus hu e ka no ka he kwa ka ka di ve no kwa de hu e di de wa ve ka an go ti ingale kwala ta tim to man ingale ti a de ya ta ka de go ka ho ta ni no kwa so no kwa a ja ti ya o ta ja wa ti wa kulisha yim tom ti kalo na ta so akwa na ka peter si ka ti na wono a ke isi sma guye kwa ko kunwe hi isi sma guye kwa ko na akwa si ko foro man kwa de kaye ke isi sma si si kala e isi sma a ke si ko boron ka kara e na wono ka wana guye kwa ta a ko kunwe isi sma a pontes pilate simka ta a ke si no khavana kha a ke ta ko mo we no boron ka hambre am komki mara auna minye ka am koma tsungo ho e tsungo ho am koma so Jesus Christ is ma a corona he tiana a de Jesus Christ tsungo ho mar tuan suka te mona a ja gama ya ta gam khwena ka gama a Johannes 3 verse 16 te kwa gama a ja tsan kara ngam gam khwena akwana ngum khom kaim ka khama ya ta ham tu ma charo ta de ke hem tu i kham kham ki do te ma khama ko koi koi sha khama kwa ma sa ke ma khama tu sa kham twa na chare karai i chatan ma khama wina na ko khama chare ka sa kham twa na ya he kenim twa to e u khama ki yisa si ya hwa ta kha ka yisa si ya ko te ma de kha How Bruiki, a good tema, what a tea brusiki, a tema hot, a cham brusiki, a tema hot, a tea bruiki, a quisa, a tema hot. You just mean here, here, tea he to quisa, Hamate a quay quay, Hamate qua my. Imborongas take qua yaque, Imborongas take qua on yaque, Hamayako take amoy, Hamate, a coquay quay, Hamate, a good pahole, Kapaneka, canim cotto, canamate and nam, you, Kahambe, three ham canim, aja, quay com. Aja tui kan kwenye kereke kuhoten kwenye aja kianima kuama kwa aja kianim tu ana anahambe ati kwa kianim tuato kihem tui kama adowote mahamde kui a aja kianim de kui adowote mkoma ama aja kianima kuama kwa kihem tui kama mkomkeki tim koma kianima kuama kwa so Ancham canim macha kunye tati ha jao cham canim macha kunye tati ha ngebi han cham canim ki kai ku cham canim she kai ku tra kanji a cham canim ki chat mandata ha cha kunye he ha cha o no ma o ka cha siye gu so ancham canim ma platform den ki cham kara tiya de kere ke tu tiya de dumine priye ke de tiya de boska bate wote te kinye te bebele hambe kere ma kwe de kwe o bebele kwe de kwe di tango kere de bebele de te anakao mar kanim to to ate a hito te jao ka hito te jao ka te a ha te do kere ma ta te jao ka hito te bisa ble ti te e ya kuji ki hito te e ya kuji te hiti mar tama ada te kha kere ma te a ka kwe te kinye ta ti kwe ada kene ma yakara ta te ki dom ye khala ta ada te kuye ko khama ana go ta jawo go ta te je khama ja a kham ti uma ko kom kai sike khama ja te ngo mo tam kene ma tem ta ko ma tem tuma ada khama te ana go ta te je suru ti kene ma ada kene ma te kuye ta te ngo dom ye te kuye ta te ngo kham adam ki khala he che tum a he mu ya e a kham khala he ada te kuye kala ta te che tum a Nakwanaka achet on a jauka tin tava who achet on a jauka ti aye who te de hutui a marate hito jauka canima te toto de ham teki kalata manukoma hamate domye kota tima Nakwanaka di galaka de tonisaka canim toto kereke tia de kereke kum a kereke a jau kereke guiete ve to de tamachadia tuwa te vecha yella a de tama jat woo good tamachau hujihinka de mara an cham kanima ni tsame cha mukara ma kha cha tokala ma ni ngam ku kha mpa ya kulinya ko ma aja ke te te kha ma to ko kham de to ati ko kanima na ma kwa na ke kanim ko te u ko ma ke hi to te ja o kanima te an kanima platform de di gala ka te to ni sa kha hi to te kanima ko te te hi to kanima an te te to kanim to ansi te kya de no ta mu aja te ke mi kanim ka ro da wu tsungun ga ke khama tsola de so a khapte narna ate koma de kwa a khapte ke isalite ntie kwa isalite na kelma akhro ta a khapte ke kwa si ko ti mu ke no ata khate ke ara na ko te history tam te mun a khola ka namibia ka tot ya ko smedre bo ko ta platform ne te ya ta ke ko ya ta ti te wo ta be khoje te wo kwa ta te hi be khoje te hi te na kwa na ka kelma te a kou ka te a khoje ka Jadi waktu dia tiada jadi kiri kiri tiada kami kalau kita kiri kita kalau kita turuti kami mungkin kiri si kuanaka itu mungkin kiri tenggui kami kiri kalau tak mateki mungkin kiri ti domi ti he tuan aku menteri kita tuan jauh kalau kita tuan kiri kerak punya tuan punya di Inggris tuan punya di Kedama tuan galat kiri hotel ini ti so ma kita word aku je te hiye ta be khodi te wota be khodi te ta ko si oro ta be khodi te ya o te kenin kweto ni to kenin ma te a kenin de aja te u khom a aja te ya kala khata ni ko ishu ka te a uwo ko ta ya kala khata ni ko ishu ka a ba lofta lande khama isalite na ba lobe na ko to ti ta go mu a aja dineto ka agwe a kapito ka agwe yela go to ngugo so te go tsana khata a te tsikala ni platform de ne South Africa So tew ta akwen tsawo ki kuye ko ta tiye ten te ya ha doropa ki kuye de te doropa ki awa shi ukunu. Agi te shi inu kumuko jauta. so kuye yako chinja ano hata ma chinja ata ham kia nima te a chinja ata nito te tsuru ti kia nima kia nima kato te uwa hama kaad kwa achake hama kaad ke hem tui ham jau koma cha koma te kwa jara kaad tsuri saha a cham kia nima te cham kia nima kwa yako cham kia nima kwa cham kia nima cha problema jimtoe kama ki a cha wuji cha kao ke tinji cha kete tama tui cham kia nima kele kuk e de doma ka hama hama cha kwe kwe kwe hama cha koma kwe amin ito te choma e dange te tonsi kampa che nye kwe te koma nye nye kwe se kate ya hai kwe kama nye hito te kanka hito te gitra te mtrek am kikra te manum kikra te mtrek am kikra te ke te nye kwe kwa oe te a kha chi chie te kha de kwe ka te a kha chi ka sa kya te kha de kwe ka te kwe te kampa che kha te ke koma te jao kota kote te doroko kaka te kwa kham dao mamba te hito ngam ku ngam kota te kui kwa si te kuma kui kha te kamo ka ti ma kha Jesus Christ ato kha kwa te ngam kui kham kum kha ngam kwa kha te ngam ta kha miyete hito ngam kui kha wa te kwa ngam kui aja iya ka a cha kuma ko cha de domi cha kha ko kum ki cha ngam kuma cha kuma so ata kha ya ko te to go kwa da te kha to se te ngam da te kham dombi ma kha khara e te dangi ta mi te te ke kha khara e kham dombi ma kha hi to nun e ma kha to na ra ka kha di kwa ka ga ke en tu kha ma di kala ka te hon le ni to di khwe le ni ta ma ba te as a christian ta mi te khwe te ta ma hi to tun khwe ta ta e ku ka tsa ma te wo ta te tsa e ko te nga ma tun khwe na te a go tun khwe na a kan tsana kwa a kan kulo te nga o ji a kan a ti o khu ji a te khana a ka e ku khwala ko nga m ku ka ba kha e to kwa cha nga m ku ma ke hem te ka wo ke u kwa ma ke nun am tsu nun te tsa ma te kwa a te a te ka ke hem te trek a ma ke kha de nga m ku ya ko nga m ku nga m kwa ka e ku ka e kwa kha tsu na ti e hito khana khan de go hie de tama hito nga m kwa ko ta ti e Jesus Christ danke nge ko hita te khala tsa ma te mu ka nwe hito nge mtse ma khati te a te o kha mtse ku ma te a ke tsek am ji tama te kala ka te mba a ke tsek am ji a kha de tsre ku te kha de tsre ku te kha de thom ka ku te kha kiri ka o ka anga o ji ti u khwena te ana tana ti u khwena te ta te tana te anja nga matana ya ko te hu kha ta a hu kwe a kwa kwe a je tsan tsosa kwe a thu ka ka ko te ek et atu gawe ba Jesus Christ has had it to ha khalata te ki khati a khata en kuyete da te khad ko ha ko si khata khamiye hi ko ha ya gun aja kha guye ko ken to khama ta khamiye ko ha khate ko cha khata na cha ko aja te ki she ko khu khata te et yeta Jesus Christ en ko ko te en kam je ti jara ka de Jesus Christ had it to ha ri ko ne ti no di yo ka ha ti pala ta khalet amen

Eska umkhi mage nga sandam da ka ga ma khanju da cha nga Eska mku kang e gunja mili tamang ge wise sing he Tui chua yi kui si tui wangere ka yi panim nga bing ui Yi ra di hun sha Nchua ma koko bing nga nja mbya kang kui nga bai Si ma koko bing nga ng Man chua e kwe kang e ma nga inda ng tamang ka kwe Cuma makai tu aku mesra mau bangga tiapun di la tengah ngangga aku mesra muka anda aku Matthew Matthias says tak bersyukurwa bersyukurwa feeling tu endah ni tu bersyukur ni yang anda matangga tuan kita yang kunda ko yang inta mau pun di la jam jumpa jangan jauh aku kau nengkang kau kau agak yungkan ju kau kau apa tiga si Do kaga ng kamanju kumuwa tiniwa kwe kinji kwe otubru tuwe deshe nde seji koko nga anjwa wunda tanga kujwa anjwa a. Jing manju ki pangila a takanda kutama ki nyunganju. Maka kwe kwa nga banju de kushin akale nga si. Yeskuti njwa anjwa a koko nga ang kwa aku kwa wakanja o. Petika nga de kushin akale nga si kwa aku eskuti njwa wunda kishimi mangana. Amen. Kemal makum saya datang ke muka anda. Matthias says, bersyukur kami di kuatru. Yang memang kami syukur maktuakin, kami syukur tak tuasin. Makum saya datang ke. Nau mewahi. Ahasa kupangela banja basukulu wabari. Mwamu akazinda mkwabo na kulema mkwabo. Chipwe akapandama kumkwabo kumo kuyengula mkwabo. Kamu hasa kupangela basukulu wabari. Kumpangela ufuko na njambi. Misoko sing koko winga ng magon chimbom tekay to afeti kamanga kwe maati sa itanga kwe koko winga ng yamju ma ng koko winga e mkukang nabami kaga kwe kakamami kwa kasi ya panggang naba tungcha magon ngay kwe five ta kasi nge ya tung Ofu ya yamba siya kwa inga kwe Chia akhiri yange chia akhiri Maka manda Para awachi tukwa ngei Ka uwa indiri mbasi cha Mkwe sa akambi bila kwa mteka kwa mtuwa panga nga ba Tung ai cha Momu mungachi tukwa kase Apanga nga ba tung cha Aka nchuna ngui tuwa panga ngui Tung achi tukwa mkwe ngei kwa utaka ng Kase mwa Mwa panga nga ba njambi Ya kwe shatana Eh mukhang kunan jambi, tamkhang uku kundama, mukhangin kau tega kun, kuku kundama endri satan tang, tamak kau tengah kuku beningkang itu tungsha, tungjak ay panggela, ke un, cingkong nui, ya ke ua, muhatong nui, ong tu kewana musengge wa ya kuma kubang, tangga wakang lagu ke kum kubang. Koke sintu nang dibi dake chi ta chike kwa chao denga koe mga. Mago ke wana msienge mchao kwa makuwa ngu. Taka ye ya ke uhe uke. Uke wana chu msienge. Ya tuwe mlechika ane khan. Tanga waka andoa. Ya ke chao dake u. Doke nga mkukum. Ngoe chika akeke nga yi chika akonkwe simba. Kaya nga kum kum kong akamutanu. Ka faifi. Kanga kum kum kum kum ka faifi. Ka chi tuan do a chi. Ta jin da kum kum ka faifi. Ta kang da kum kum kum. Ka ya waka ka tini chi tuan la chi ta jin da kum kum kum ka tini. Sena ku da chuke panga. Sena ku da chuke panga tute. Uka sa ki mana kubang. Sa ka kum kum kubang. Ta ka kubang ke kum kum tuna. Ka sa ka baan ta ki o chi kambo. Yin da ki kong. Ha me hum pra chi tuan.
mplangi me tochin de mkuba kuba kuba nga ta siusi ke panga kai siusi ke khon ham chi kambo ta kasa ke mana kata ta kasa ke mana siusi ke siusi ke ku kabu mbu chi ka de ngi me skin ku ka chin de ki kawa siusi ku ndake panga siusi ke panga tuna ta kasa ke panga tuna ta kasa ke panga tuna hey Sia kare kem na seke singa kuya kula. Kem na seke singa kuya kula. Teke he. Seke singa kuya kama ke he. Nima oke kaya wumbu. Kan ngo wanto anga kwa anga kwe. Wute wangi nganga kwe mchi usi ke panga. Teng nga kandake ala teng kulima ke kama za ngu. Teng kwa teke amak tui shimi. Amak to tui shimi. Yandu ke kuke kwa sama kwa mta kwa kaming. Ta sanu ku dake panga kan ni maga ke ke kan ni maga ku ke ko sa ku ke khaba khu ya ne kama kan khang ta khaba ka ka kum chau si si kan ni maga to ke nga o ti ku ke thalu ti ku ke ni mu si si ta kama ke nga da chu ta ke wa chu nga da chu ta ke wa chu ta ke sham nga chau a ta ke sham nga chau a ya chau a ke wa ke ka u bu bu dang de ke wana ta o ke de chu ta ka se kwang ka bang ku a mu dang ne jin de sing ka ne kwang ka bang ku ne ka ne ke kan ka ba bu dang ke chu kwan da sha o ke ga kwan da ta ngang de ke jin de a jin de kwang ye jin de ke kwang jin de dang ga ma de dang ga ke kwang de ga ge ngau de ke kwang de ga ka ne ka ngo ge wa ngo ge a ka le ge wa chu ta ngau da jin de ke kwa de ba chao ya ke da ba ji ka mung de ke ka bi u de ke ka bi de ang de ke kham ang de da chwang ne ng dang de ng da ji thwa ju ng ang de ji thwa ju ku khwa ji thwa de ke kwe ya ku khwa kam khondo da kam khondo kam khondo ke kwa ding ga ya ka ga ne ka ng ma khan de ge ne mi u shi shi m cha ke thwa ba khwa dang na kwa chwa ma pan na ba a pan na ku kha chwa m cha thwa ba khwa Tak ngawak kan doa, kepada ke ngawak. Ngawak ya syoko, tak cinten asyoko. Tengke ke tak sikap khaba, nca khab khaba tak kuya, ming damang ngemi syoko syoma ngekale cua huwa. Tak juga ke doa, kake kaku tinda puluh blema ngaw. Ngaw, ya kan doa ke da akwa sya kula. Tak, sya ngawak kena sya cao ke ngawak kwe. Ma, Sake nga. Mkwe nga kwe amaka tiniri. Tiniri. Tuke kwe yalfiri. Twalfiri. Yeniri. Teke kwe tuwe teke diriiri. Teke diriiri. Ndia hambala alfiri. Chitwa ngui. Kengu take sasa nga kwe kwe. Taka kesa nga kwe kwe. Chitwa nga kwe.

0: munu kha amute kuti kafuri ito munu muse ngehana mata mara munu muse ngehana khata kente kehem tui khama kehem tui khama kente ito eiki asin khama ba khata kente yani te kuti kha mama kwe ati te ana ve kuti kente khakti ti ate isa se baka an mana kai kan kete khamie ta ata kwese ya ta ta ata kan kete kan sa ta tenge te kwe te kwe tawata ta kwe ve ta kham ti ni mata haleluya fara yani holy spirit e ayo sa kies na ndiro kwe khau ve ayo sa toa de te ya ten kuya te kete kete kham ya ba tuwa de kete kham tri se mati ke hem tri kham ke hem tri kham ko ma to kete kham tri se mati o kha ten kuya kete ke hem tri kham ko ma to kete hito ai kha hito kho kha kho kha na ta kete kete kete kete kete kete kete
1: Amen.

0: sonaga wa bank etam ka e masa ka e tsitsipangi ma bankwa o tike tsinga iko tsa idiwe ka e go masa ka tike iko banga kwa he kwa o nna credit ka de diwe a go nam ke ka
1: sonaga e go tsa ita tin go tsa utu nda o jawo qala qa yeke ka o tlo jawo go leta tsona te komo te swere ma go khate kana o tlhokwa a nne ta tsheka no nne go ja ga na kha o gore nta gana tama nna mo gare ke mo kwa ta
2: ye o tlo dinga mo ma tsena re go tsu nte ma ke nta nta so ntse ha re go tsu nte ma ke mo ma ka ke ke tim ko ma tim nam ti ki kha te le kho am ta ko ti ka o se am nam ti di ko ma am ti e ti a kho mo gare ko ye kho le ti a da ko a ta ko mo gare ko ye ma ham be re ho ti ma ra ti a mo nga ma ti nga ko sen
3: ke nu yo ke ng ke ya ta ma Antien kang ma father la rekama de tin tin kuma ke tam ti best and ye to Altien da ka ko ni to mo ke tam ship to so ta ve pa ta ki pa ne em ba ku sha ko ga tin kuma ka ko ke tam ti so so ha ma tin ka ni na to so you the best my father okay ati da ti antien ka ti kuma ti to ko pe na e kuri na kuri kam na kam kanin ti ko ko ka ti to sa ta ye tam nga ka wa ti to Yes, me come, my seca. Tang the mere father's dark a comate. Can't get a little more to a clock. Can't get a demo, can't come, tang it on me.
4: But you come a bit in back, you on a two sisters, collapsing a rack on a rust like a rack on a two sisters, a copless, a rusty margin. Happy birthday again, darling. Father dah nutim ku makan kat dia yang aku tim ku mati aku buat kejawi kat ni di gambar anak ada tadi biar aku nasi pun kena no dia tu aman ya cara mak tu dia kau tim ku tim
5: ku tim tim ku ma
4: dia ni kecap tim ku mari pang mam dia sorgo ketia ku dia kaya tu ma so aku nak dia amat over aku kuat dia ni ada ngi father dah aku tim ku mari Di awal saya marah, tinggi menyatim ku merencana.
3: Mas Kompan, bapak kasih kita dengan kami. Saya makan tu, bapak tuan kami, aku semua nak dah happy birthday.
1: Antehe, kan kerana kini antehe, bakul kuit penyakit. Antehe mah, tinggalkan. Kek kau bantu ya, namu bapak kau bantu ya, kek kara.
6: I love you.